0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uli ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
6: Ayaw!

0: napaka-aray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
4: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
11: Premium D3.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at bladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
14: Premium D3.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan
2: na may VCO
5: at moringa.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
14: The Secret of Health.
16: XFM.
17: XFM.
18: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ora sa XFM Cebu, bisara jam mga katropa, alas 4.40 na sa Kabuntagon. Yan oras pangilan, gina sa ganyan sa the best na kape, ha? Yan itong Santong Gold Coffee Mix, ha? Kape mga kailangan, doon ay paliya magusin garlic spirulina. Huwag doon na pa premium glutathione and collagen mga kaigsunan. No? So ngayon, dirira na. Sige naman si Yes World Incorporated, yes, the Santong Gold Coffee Mix. Huwag manigingon mga kailangan, basta kape. Spread the good news, isabog ang mayang balita mga kailangan. Mga pinatag Santong Gold Coffee Mix.
1: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
2: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
3: Nadakpa na ang babae nga suspect sa pagpangdugga patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
4: Exciting morning.
5: Katropa,
6: Claro na kay, Claro na kay playover.
7: Exciting Pilipinas! Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
0: Lex non Arike Esta Violanda. Ang balaw dili angay pasipadan bisan sa labing mga gamahanan.
7: Exciting Pilipinas.

0: So, po kami sa Enog Mindanao. Higala, kumusta? Happy Sunday, mga kahigalaan. Welcome sa laing edisyon sa pagbanuban, mga kahigalaan, sa itong tulumanon, inyong tulumanon, mga katropa. Sa kapon ng Adlog Domingo, magbanuban na hangto dalasay sa kamuntagon. Sa ang mga labing labas ng balita ikan sa lokalidad ng ato na skuluan sa gawas sa nasun mga dagong pahitabo World of Sports Entertainment mga viral news videos sa mga kahigalaan po at sa gapon ako inyong kauban matangga Domingo Skabuntagon tapos ka lang sa kahangin inyong anchorman katropag Erica Panuno na amang Okay, kumusta ang Domingos? Kamuntagos sa mga katropa karon, mga nagtikaw-tikaw na ito, mga nanagtatay. Ati kuya, mga lolog, lola, mga chikiting. Sa mga karoon silang kabalian boarding house, mga bayag stalls sa kamerkaduhan. Good morning, good morning, good morning. Okay, sa itong mga nagbiyahe po karon mga kigalan, ha? Ato mga drivers, mga e-bike drivers, tricycle drivers, mga taxi drivers, good morning ninyo diha tanan. Ato mga TNVS drivers, nagpinayo silang pribadong sakyanan, kumusta may buntag mga higala. Okay, sa kapon sa pag-umanuban ng Adlaong Domingo. So, hangtod ala sa kamuntagon mga kahigalaan po, ha? Baya diha kaninyo mas mga nagpaminaw baya XFM Philippines mobile application or sa ato sa mga Facebook Live YouTube channel mga kaigala okay sa mga doon namin say greetings bulawan ng idea opinion kung sa mga issues mga balita ipanagat natin sa pagbanubad sa kanginan ay ato nag pagabasahon mga higala sa itong pagbanubad programa no comments shall left behind yun mga kaigalaan po so talan basahon talan i-recognize mga kaiglaan. So, kumusta man, we? Medyo, kanta, taon-taon na nakasugod mga higala kay mga kakulian nga digyod ka po. Anyway, mga kaiglaan po, importante nag-uban ta mga higala. Importante nagdungog ta, nagkita tarong Domingo. Kuan kay buntag sa iyo mga higalaan, magpasalamat yun sa labing makagagahom. Kuan yun ta, kanabag manguros, magpasalamat, matag buntag sa iyo mga higalaan po. Muna na akong buhaton yun. Thank you Lord, kay muna po kong gibata, gipamata kay imagine mga hilay, mata ni Moana. Mata ni Moana, ay, yung mga hiyaga, nanari ka sa kanabang purgatory. First, kuan ka gibarbikyo, nagkato na kasimpir, no? Manang, kuhan, no? Yung pagbata pa lang buntag sa'yo, worth, kuhan, anang trillion dollars. So, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, mga kahigalaan. For all you've given to me. So, thank you, thank you, thank you, Lord. Okay, ipamata na po minimo, kitaganan po niyong chance para mo, kuhan ba, ka na bang makigabisong in town, no? Na magkabayad Miss Utak ikaw tapos sa buwan taon Lord no? So thank you Lord hallelujah salamat adlong Domingo ron ay there simba dagkota mga katropa uban sa pamilya so standby station mo diyan mga kilagawon sa mamurong buntaga sa mga ibot na diyan sa mga opakibot hala ibta na kaya basta overcharge yung charger, mga kagalaan po, da? Yung mga appliances diya. Itong viral video itong mga milabang simana. Awa, ipta mga kagalaan nga San Francisco. Mahinong dyan sa sunog in town, mga katropa po. Wala, ako buntag sa'yo, boss Ben. Akong pakuhan ko ito. Bapto, nalit ko gamay. Kaya ako yung gibot. Charger, ang kanabang... Ito pa na kong... kuhan po, ablihan pa na kong... Diyos kong bata ko, naibot pang charger. Kuan man, nagbinunta kayo sila, mga kagalan po. Managing on, hala ibda. Ayaw! Yeah. O, sa mga pagkapainit, hala painit naman. Oye, kape, ha? Ginma, si Yaswell Incorporated.
1: Yes, and,
0: muna ay gamita, mga kagalan. Pili lang mo din, mga kagalan po. Bayo-bay ng kape, doon na pa'y herbal tea, mga kagalan. Nagintayuntian mo, baskog pa ang inyong kalawasan. Basta kape, ginma, si Yaswell Incorporated. Atong Santo Plus Kape Mix, Santo Plus... Kaling Santo Gold Coffee Mix mga kahigalaan o doon na po ay Premium D3 Coffee Mix mga higala kay para kuan mo niya kanabaga abtik lang si kondisyon mga kahigsunan Okay, sige po, ang kanyang boss kalagad sa kanginan, inyong anchorman katropang Eric Amaro, mga kahigalaan. Magiga-uban-uban ninyo ang to dalasay sa kabuntago. Exciting! Oh yeah, sa ito mga kingsunan diha, ay sa ito mga taga-dakbayan sa Sugbo, good morning! Taga-dakbayan sa Mandawe, may buntag sa nan. At sa Lapu-Lapu, kumusta? Nagbata na ba? At ang taga-kinipog isla sa kinipong Banban. This may Cordoba area, mga higala po. Sa islaan sa probinsya sa Sugbo, mga kahigalaan, may buntag. Sa probinsya sa Bohol, kumusta man ang taga-Bohol? May nagbata na mo diha. Kumusta ang taga-Bohol na ito, mga kahigalaan? Bata na ba mo, mga kahigalaan? At ang taga- kinipog Negros Island Region, good morning. Tag kinipong ato nga kuan na kining Leyte area, may buntag. Northern Mindanao, good morning tanan mga kahigalaan. Og sa tanan pa na buto pag CBA mga katubas, share the live, share the live, share the live. Atong mga wapa katultol, hala tultulan. Tultulan na ang atong XFM Cebu page. XFM Cebu 88.3. Pasensya gamay kay Braga restricted patubos bit. Kaya lang, aril lang mo sa XFM Cebu. Same logo, mga kikila. Pakitalan nyo na XFM Cebu. Secondary page na to, mga kikila, sa Facebook. Tanawa ninyo, mga katropa. Ay, para, kwanta, updated tas mga balita, mga kahigala. No? Kunya, standby station sa ito mga uluhang balita, mga katropa. Kunya, sa ato po nga YouTube channel, mga kikila. I-search lang po ninyo, XFM Cebu 88.3. YouTube para makadungog, makakita mo mga kahigalaan po sa mga labas mo nga balita, live program sa XFM Cebu. Exciting! Exciting! Exciting! Oh yeah, si Mama.

0: Prisco mga katropa mo. Oh, sa ito mga katropa niya, arita sa mga uluwag balita station, standby mga kahigalaan kay lakbita na to ni, oh, ato ni hatag agapagtagad, ato mga issues, kaya ilabot ato ga harig lungsod. Standby mga kahigalaan po, no? Standby mga kahigalaan kay arita sa mga uluhaga balita. Yan mga residente sa may barangay Tatalon, Quezon City. Pag-imakak maning pamahayag usab sa kaning atoga presidente mga kahigalaan po nga kinipong matod pa wa na baha ilaga area dito mga kahigalaan. No? So, ato ning hatagag pagtagad. Malayog tagpakita ni Musmin kay si Eli San Fernando, kamanggagawa party list representative. Kaya ginigyato ang mga residente sa may barangay Tatalon, Quezon City. Yan ang mga residente po yung nahinabi dito ng himakak sa giingon po ni Presidente BBM, mga kaigalan. Wala na kuno sila gibaha dito mga katropa. Wala na kuno sila kanima or kaning mga baha nila ito mga kaigalan. Taga naman ito'y pamahayag kanito taga kuna kanabang taga dughan mga kaigalan po rin tao, no? Pero karon matod pa ni BBM kuna kuno kanang wala kabots tuhod mga higala po na ay mga kuna dito tubag ang mga residente mga kaigalan po, no? Eh malagi na ang mga residente sa dapit matod pa di sila mutuo mga kigilan tong gingon sab ni BBM di na kuno kabots dughan ang baha si matod pa usab nila abot magig sikan floor Mr. President no kuno boss eh abli ko ning kuno boss bin kaning Mr. President ay kuno boss bin di malagi ni mga kigilan pod ang atubag pod sa kuno mga residente sa may Tatalon, Quezon City, mga kahigalaan po. Da, ito nga tagag, kinipog pagtagad mga kaigsunan po. Kay mga residente sa dapit, natunod din mong giingon, Mr. President. Oh, ikoy sa tagaduhan, lapaw mong giistaw, bisindanas mong giinabtan. Ito nga tagag pagtagad mga kahigalaan. Ito ipakita ninyo. Ito po ipanungog yung mga kahigalaan, si kamanggagawa party list representative. Eli San Fernando sa iya pong mga pamahayag iya pong kuan dito ha marabag na diskubrihan mga higala kaman sa pamahayag ni PBBM iya magigyan to mga kahigala no i-insert lang busbin kung kuan pwede ikaw lumig ikaw dira sama ni mga kahigala na ato ni hatagag pagtagad kay una lagi ito unang ipamahayag sa Malacanang mga higala inagis lang tigbaw pamutbot yun. Ang pamaba maghigala UC Clare Castro na effective ang mga flood control pressure. Oh, pabinawa niyo mga kailan. Oh, Pilipinas kung mahal.
1: Taas yung tubig, boss. Mabot na dito, boss.
0: Oh, second floor ko to.
2: Hindi totoo yung sinasabi na hindi na daw papasok yung tubig dito.
1: Hindi totoo yun, boss.
3: Eh, pero sabi, hindi na daw papasok ang baha dito sa Tatalon.
4: Ay, hindi, malabo, malabo.
0: Kung bababa tayo.
4: Kung bababa ako, nasa leg, wala po at tubig.
3: Yan mga boss, andito tayo ngayon sa Araneta Avenue, sa may barangay Tatalon, kung saan
0: si Eli San Fernando, kamanggagawa party list representative ng
3: flood control project. Yan. At kung saan, sinabi niya na dahil daw dito sa mga flood control project na to, hindi napapasok yung baha sa mga bahay ng ating mga kababayan.
5: Kung ay dark two stories ang baha, eh ngayon eh siguro hanggang tuhod na lang.
0: Hanggang tuhod na lang.
5: Hindi na lang mahal.
3: Pwede tanungin natin mismo yung mga taga-barangay Tatalon.
0: Oh, yeah, tumag sa taga-Tatalon, Quezon. Ito
3: flood control na pinagmalaki ni PBBF.
1: Mataas yung tubig, boss. Mabot na dito, boss. Oh.
6: Lumikas na nga kami. May mga bata pa kasi kami dito, boss.
2: So hindi totoo yung sinasabi na hindi na daw papasok yung tubig dito sa inyo?
1: Hindi totoo yun, boss. Konting ulan nga lang, kagabi nga lang, boss. Bumana naman.
2: Sabi nila, no, okay lang daw eh. At least may tubig yung mga magsasaka.
1: Kapag toyo, toyo, sako na lang nila. Para...
2: Gano'ng kataas po ang baha dito, mga boss? Ayan, ayan, o. Eh, pero sabi, hindi na daw papasok ang baha dito sa Tatalon.
4: Ay, hindi, malabo, malabo.
2: Hindi, pero may kakatapos lang dyan na flood control eh. Noong June lang yon sabi, dahil daw doon sa flood control project, hindi na daw papasok yung tubig dito.
4: Ah, imposible.
2: Hanggang saan ba yung baha sa inyo?
1: Mabot sa second floor.
2: Second floor. So, nasaan ganun? Noong nag-uulan?
1: Sa bubong.
2: Sa bubong. Pero sabi, hindi na daw aabot yung...

0: tubig baha sa mga bahay.
1: Malabo.
2: Hindi ka rin tinod ang gingon BBM mga kikilanon.
1: Ang bahay talaga dito. Ang maganda lang din. Mabilis lang talaga akong
0: mapayin. Ayun.
1: Igagaya dati.
2: Bindahan na lang dahil yun mga katropa.
3: Hapo dito, nung sa kasalanan ng malakas alang, hanggang ginti ko po.
0: Dito? Kung nandito na?
3: Nandito na po sa floor yung hanggang
0: ginti ko. Hindi kong bababa tayo.
3: Nung ako, nasa leeg ko na po at tubig.
0: So hanggang dito?
3: So hanggang na po.
0: Ay, di, lagpas tao.
3: Lagpas tao na po. Kasi ako matunga na. Lalo po yung ibang tao mas bababa sa akin. Talagang lubog sila.
0: Pag nandito ba, ang galing na. So ano naman yung sinasabi ni PBBM na hindi na daw papasukin ang barangay Tatalon ng ba?
3: Hindi ho pa siguro. Sa imay na suna lang ho mo.
2: Ayan, Mr. President PBBM, na-fact check ka na naman ng kaligasan.
0: Nag-fact check ha?
2: Si kamagagawa, party list. Representative.
0: Yung yabang mo kaysa sa resulta ng trabaho.
2: Best Sir President, yabang mo.
0: Hindi tayo tutol sa mga flood control projects. Pero dapat matiyak na yan ay tunay, hindi substandard, at mas lalong hindi ghost project. Para tunay na magsilbi sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga lugar gaya nitong Barangay Tatalon.
2: Sa mga ito, atong nadungog mga kikilan, si Kinipog Kamanggagawa, party list Representative Ellie San Fernando. Nag-fact-check dito sa Quezon City. Di na ko no, kuhan ha, matod pa sa Presidente itong iyang nakalabang speech. Dili na sudlag tubig. Dili na ka na bang abot sa dughan mga kailan kay di na ko no kaabot sa tuhon. Pero pag-fact-check dito mga kailan, kuhan mag-iapon ka ng hantod si Kanplor pa man mga higa. So, agingon dito sa Malacanang kana bang kana kanang effective ang flood control project sa administration sa mga ito kanang kamanggagawa party list representative sa yung pag pack check diha kay sa mga ito fake news. So, kana ito nga balik-balikan mga kaigalan kay Manina Suta dito ha. Sa nagudi ay ni mga kaigalan po da. Balik-balikan na to ni kay lagi una to gi himugatan gyud sa Malacañang tungod sa kining mga flood control projects sa administrasyon ni BBM. Ya tong gipanghambog ang usa ka drainage project. Dili na kuno taga kon dili na kuno kanabang bahaon ang area ga Laom kayo. Kada bang taga kon lang kuno ubos tuhod na lang kuno kayo. Gi-pack check nitong pong party list representative kining Ellie San Fernando ay taga Sikanplor maghapon balay mga gila lagpas tao maghapon ng baha. Sure mo niya Malacañang kung nabi ko sabi ng pagka kaato ninyo ni hupa ng baha wa mo kaatol sa katong taga Sikanplor alam balik-balikan na ito niya sometimes because bahin Tritas lokalidad mga katropa sa mga nitungod na gini sa kanang pa-usab-usab ng panahon mga kagla. Kay atong minabayang gabi katropa ang busbit. Ganis busubin, taga-Bohol, magiriga, kaliwat mga kagla. Okay, taga-Bohol, maka-confirm ba mo ani? Ay, ato i-kwan bi, kanabang taga-Bohol na to. Comment kung mas ka Facebook Live eh. XFM Cebu 88.3 or ato sa tog YouTube channel mga kagla. Kay pipila ka mga lugar sa Carmen Bohol, Gioan, Og Ice. Di ka tong tag Trison, ha? Kanang kwan lang mga kinglan nga. Para ginagmay ni. Tag 5 Stabo siguro di ko nga. Buwan mag-ice, ha? Katong mga ganahan siguro o... Rawa.
4: Buwan og ice na ice.
2: Gawag ice?
4: Ice na, nagbuwan og ice. Kaya ako naman ni. Nagbuwag ice.
2: Dagko or bag yung ice, ha? Kung naay mga nag-inom-inom man higayon na mga kikilan, why problema sa ice?
5: Agay.
2: Sakit yun eh kung ma-igo ka ni mga katropa. Marabag, sabi ni mga kikilan po. Although ang pag-asa ni, na naman ni sila ay... Atong sway niyo niyang pag-asa, Busbin? Mga padong, kwa, no? Mga padong lasays mga katropa po. Da? Pangutano na to, ingunani man ang sitwasyon mga kikilan po. Dito sa Bohol area, sabi ni Kwan, kanabag nabugnawan yun pagay sa taas mga kikilaan. Mga Kwan po, ining raindrops na to mga katropa. Kay pagkabot-subos na ice naman mga kikilaan. Mga nagtagay, ani, wag yung problema sa ice mga katropa. Saud lang sila deg palanggana wa na nanay ay. Pero murag di ni safe for human consumption siguro ng isa. Ay di man ilimpyo mga kahigalaan po. Oh, kuya oi. Oh, nagwag ice mga kahigalan. Yo ni mo kuha na po ang sunod ilimnon. Wag ilimnon. Dige magpiyesta gyud mga palahubog mga katropa po. Dito ni sa Bohol area mga kahigalaan po da. Dito sa Carmen Bohol. Yawa sa kuan. Post ni mga kahigalaan, nag-viral na yung post mga kahigalaan sa kini mga netizens mo dito, nag-uwan og ice matod ba. Experience hailstorm. Ay small pieces of ice mga kahigalaan nga nagtagak-tagak kikan sa kawanangan. Friday evening mga kahigalaan, tumilabay ang gabi. So din ang maong hailstorm mga kahigalaan matod pa. Ining kuan niya. Tawag aning taliwa ni kay ting init magyod mga kahigalan. Gani dun na mga nang leaking mga kayutaan ro. Oh, you know, no report of damage or injury. Nagka-video ng isang guy kay magpauwan kanya nani kidag kong ice. Balangit nang bukol-bukol sa giga. Magagwa kay kalo di mga kahigalan wa kay bayong. Mani ha, kanabang ice, nag-uwan og ice dito sa may Carmen Bohol, mga kaigsun. Balik-balikan niya na ito kapag-asa ni mga kaigalaan po. Okay, sometimes we guys bahin. Aray po tagi guys bol, arita sa dakbayan sugbo mga katropa kay naamay kuan bus bin. Namargalig rin yung kuan po mga katropa. Although, kanang watabayingon nga, maayong magrambol mga katropa, pero naagyo yung kuan ha. Mga Dipinos, unom ka miyembro sa LGBTQIA community, mga higala. Also known as mga mahuyang mga higala. Nag-viral ganyan sa social media. Kaya nag-unsama na sila. Nag-binugnuay diha pag yung tunga, skarsada, mga katropa. There is my barangay punta, prinsesa, syudad sa Sugbo. Diin, mauni, ha? Ang kining maong kwanpod, ha? Kining grupo sa mga mahuyang mga higalaan. Oh, nakita ni Dres may barangay Punta Prinsesa. So pala yung nagpakita ng video, boss man. Then makita ang panagbangis do kagrawa. Tanawan ninyo. Mga,
5: Ayos sa kita.
2: Mura mo sa kiyog mga babae. Tanawan ninyo, mga kigala. Hala, kasusog mo. Mudaog. Hala. Hala, grabihan mo dag.
6: Sige.
2: Uy, wak man ninyo. Wak nga. Hala. Nang gawas ang ilang pagka kiring macho mga kila. Pero naga po, linagnutay gapo buk. Murag yung mga girls po. Oh, linagnutay yung buk. Bagay na lang. Bagay ba? Oh, alaluya. So sa ang looy kayo. Usa mga kila. Nala. Ano, natangkas na. Tanawa, tanawa. Alam. Sa magiging kay hinungdan ani mga kila. No? Then matod pa sa mong video, makita ang panagbangis doon kagrupo nga nakadaninig atensyon sa mga nanglabay motorista sa lugar mga kahigalaan po. Dahil noon, wap amatino kay human sa maong rambol sa kining mga LGBT QIA plus ng mga member. Oh, nakuha na po din sila mga kahigalaan. Nabag, managuha mo sa itano na ito higayon na. Wasay police siguro. Morning, way na po sasa. Diyos, grabe ako, kanyang pagpabunuga. Bay gani ang ilang kanang sukmag mga kahigalan. Kay ilang ang sakit ani kaning patid-patid patiran nag-ubo kadiya sa inipog karsada unya unsa man ang mga lakusuga mo patid gyud. Ah grabe ha ay daghan murag duha ra sila sa kwan mga kahigalan po no duha rang kana bang sa pikas grupo nya murag upat ning sa pikas pod grupo mga kahigalan sumo ning bunoga gyud sa duha. Kahigalan, but lang ka, baka ni pa mauli pagkaugma, mga katropa po niyang sabihan. Kunsa naman yung tao ni sila eh. Oh, sige man ni sila kapabadlong. Malagi na yung mga kalagi ha, kanabang LGBTQIA plus, di man hinuntanan. Malagi yung mga nagpabadlong mga kahigalaan po. Ha? May nakalisod mga katropa kay kunsa naman yung tao ni ha. Mag-isigot mga kahigalaan po. Dog. Yung supposedly kanta. Kining mong grupo ha mga kigilan ngayon ni sila respeto sa komunidad. Kanabang ganahan sila nga kwalintan. Kanang respetohon sila pero yung nani ilang mga galawan nani ang ilang ipakita di as publiko. Ito na yung katauhan po mga katropa. O naman yun, mugna hinon o kadaot di ha o kanabang imon mo salao di ha yung taon yung mga mahuyang. So standby mga kigilan po. Katubangan din sa kining simbahan spunta. Yan din napita. Subins, ito man din napita, no? Pero waka kagi, ato mo, Subin? Waka kagi. Kuyaw tong mga... So kuyaw ni mga kikilan po, dila, ato lang balik-balikan na mausap nga kinipog uluhang balita. Okay, sometimes because pahin, mga katropa. Arita sa kinipong, kinibang ito mga nasiguro'y mga balatian nga respiratory illnesses. Ang Bulkan Canlaonde, nibugga manig bagang abo, mga kahigalan. Sugod kagahapon sa hapon. Matayan na ni mga kaigsunan po. Da? So sa ito mga katropa dihang mga ilang pamilya, dun ay mga respiratory illnesses, mga katropa. Mas mayong kuhan siguro. Stay indoor lang usahan niya. Mayong kuhan ba? Mag-face mask. Ay, naunsa naman yung taon ni mga kahigalaan po. Yung taon nga nagsige naman ni pang kwadro, da? Pang gimok ron nga itong mga Bulkang Canlaon. No? Alas tres. Unsi kagahapon sa hapon, mga katropa, nibibuga na siya inipong abo, mga kahigalaan, ang Bulkang Canlaon base sa kuhani siya ining Canlaon Volcano or Observatory Canlaon City, mga kahigalaan, TVOCC, no? Then niabot matod pa 150 metros nga as fume gikan sa bulkan ang kuani yang nabuga, mga kahigalaan. So alert level 2 ang kuani isa sa area tungod sa maniga Bulkang Canlaon, mga katropa po, da. Coming in town sa mata sa mga kaigsunan, naas ni Gros. Negros Island Region, kumusta man mo diha? Okay, samot na ni mga nanimuyo dito sa ubos in town, mga katropa. So in town ni katong mga tumilabay buwan siguro to. Nga niabot yung town diri sa Sugbo ang iyang abo, mga kahigalaan. Nga marabag pag mangkayong dagan kaskarsada, mga kahigalaan po. Sabi ni mga sakyanan, ang mga windshield na nga kumunan, marabag way wasing-wasing o sa katuig, mga kahigalaan po. Ay, nagkoto sa abo. Pero so far, no, kagahapon hantod karon, mga kahigalaan, nila, ato lang po nang ikuan ang kuan po, pag-asa, mga killer. Ibon sa baka. So far, posible, wala rin iniabot sa Sugbo, no? Ang abo murgwara ni ma padpad madalas hangin paingon sab diri sa Sugbo kay kagapon murgwam ta ka feel, no, wa man ta ka kita, mga kiglang katong unlike atong experience sa tong labayng buwan nga abig yung kuan na abo, mga kiglang abot diri sa Sugbo. Dila ato lang balik-balikan, mga kiglang. Samtang arita tabok ta sa lain pong mga balita arita sa kauluhan, mga kiglang, kay DPWH Secretary Vince Dizon. Atod pa, kuhan niya, nagkanayon, mga kahigalaan, nga daghan magiro mga kuhan po, da? Balikas, mga daghan magiro mga kining tagawtaw diha, mga kahigalaan, sa social media. Atod po, sabi niya, atulis yung speech, mga kahigalaan. Bahalag mag, inyong balikasun. Walang inyong ka na bang, kinibang tunglohon, diha. Kasi, ibaw, asa minyo, kung asa ni mga problema sa, or mga areas, ano na yung problema sa flood control project. Parang, among mahatagag pagtaga. Maliwag tani, boss man. Kanin kang, kuhan na? Tawag, kanin kang, credit, GMA News.
6: Maririnig namin ang hiwain ninyo, ang daing ninyo. No, ang naririnig po ng pamulo. Wag po kayong, alam nyo, paulit-ulit yung natatanong ako, di ba? O sa ilang ba na nagagahit ang taong bayan sa DPWH? Sabi ko, ayos lang po, okay lang. Eh, dapat naman talaga yung magamit eh. At ako po eh, kung nga po ngayon, ako'y galing lang sa Cordillera, sa Baguio. Ang dami pong nasiraan mo. Mga kalye, yung strawberry farm na...
2: Okay na, boss Ben. Basta ito, mauto yung papayag ni Inipog DPDB Secretary Vince Dizon, mga kahigalaan ko. Hey, samtaga, doon ay, kuhan niya, ipo-ipo, nakitaan mo na dito sa... Kuhan ni mga katropa po, da, kayutaan sa may... Kuhan ni, Sursugon area? Oh, gikan sa kadagatan ng ipo-ipo, mga kahigalaan, tornado ba, no? Oh, niabot dito sa mga, nitadlas kayutaan, kabalayan, mga kahigalaan. Bakit taong mga atop, mga katropa, ng lugpad ko rin taon. So, kung wapang mo kakitaan yung video, at alawa rin nyo sa Facebook Live, mga kahigalaan po, no? Pakita rin yung mga kahiglan niya ang ining ipo-ipo. Kana bang tornado mga kahiglan po? Gawas mga tornado. Maraglahin naging panahon mga kahiglan. Ikinihan to. Kung ano mang yun eh. Marag sa picture na to makitaan ka ron. Nakaroon yung bantay na ito mahigala. Ginoon na ka naman gugulo yung cellphone. Kanihan to mga kahiglan. Kung ano man to. Kaling radio bagtas naman to mga kahiglan. Storya naman to sa mga marites ito itong madunggan. Doon na ay, grabiha, no? Awan, grabiha sa mga tao po sa sorsogon na nawa. Ilang sang sugaton giring ipo-ipo, no? Nawa. Ikan sa dagat, mga kahiglaan. Atala, iulagway po na sa mga nagpaminog. Ikan sa dagat, nagadool, nagadool. Awan na, ni abot ang iskayutaan, mga kahiglaan. Ni kanang yun sa kabalayan, no? Ni tanlas yun sa kabalayan, no? Naglugpan yung mga sinlasus. Balay nga kanang marag. Balang light materials, kuso-kuso mga katropa po. No? Mga tanom dito mga kailas. Hapay, eh. Gabiha. Hindi kakumpiyansaan, giring ipo-ipo mga kailas. Tama, Busben, ha? Dito niya siya sa Sorsogon area mga katropa. Namoy, wak manggo nila guntinga. Datong diri sa Subo ato ang mga kailan. Ay, kita sila kani mga tornado. Naade, magdagunting mga kailan. Gunting on dayo. Di ka, kung ano, dili ka, kana bang, frost-perning mga ipo-ipo in town, mga kailan. Hadlock pa rin siya utang, eh. Ilim mga guntingon sa mga kinikaraang tao, mga kailan. Ilawa nila guntinga rin to. Ay, usag, undak-undak. Guntinga.
7: Sana,
2: igunting on town, ani mo. The morning, may nakalisod ron, mga katropa po. Okay. Distractive pa ba in town, kini mga yunani nga klase po sa Kwanintown, kana bang kalamidad mga katropa kay mong balay maagian ani mga kaigalan. Good luck na lang kayo dito. Kusog anak nga tawag aning ay mga katropa po da. Yeah, sa bigas bahin mga kaigalan. Nay viral kayo karon Boss Ben. Pero nakasan ba si Benji? Nay kanang kwan karon mga kaigalan po da. Nay viral ron mga kaigalan usa ka police in town. Mga katropa, kudos atong kapulisan, mga katropa po, ha? Doon ay polis, naputlan in town ni Kamot. Kay human siya mga kahiglan ni tubag o alarma sa kalalaki nga nag-amok mga kahiglan. Duols polis in town, mga katropa, kay para in town iyang napanghangyo o nung tasos, gitigbas, bito na. Naputol yun ang iyang kuya mo, hindi lang kuya mo, Kamot na bagi din town, mga kahiglan. Mga wapakakitaan niya, anawan niyo sa Facebook Live, mga kahiglan. Anawan niyo ang pagkaputol sa Kamot in town aning dala lalagi apaki gina yun mga kahiglan po na napusilan na subdue na mga kahiglan pero natigbasan gina in town ang usaka polis mga katropa iya tuod nga
8: ambulansya
2: nawag na ambulansya kay na kuan magin town ni iyang Kamot mga kahiglan po na ining putol na bagi din taon, mga kailas. Spaita. Spaita in taon, mga kailan po. Tungod sa call na niya,

kanang gamot kanang wala gid say mga kuya moy. Ania diri sa kanang bukong-bukong dapit siyang kamot mga kaigalaan ko to bang pagkaputol. Sabi kuan no? Kita na to nagpingit in town sa mga kaigalaan niya. Yagi porte gid ko suha itagid siguro bag-o siguro tong bait tong kuan mga kaigalaan po. Hey, gikan dito sa Tambalanan mga kaigalaan gikuan naputlan gyud og ining kamot ang usa ka pulis nga si Police Staff Sergeant Noli Mirania. Human nga pong nirisponde ni natigwasan natos pagresponde sa usa ka armadong tawo nga nagamok sa may barangay Kalalahan San Jose Camarinesor ni atong Agosto 22 kagapong adlaw mga kaigalaan po. Din sumapas kapulisan gitawag si Police Staff Sergeant Mirania aron sa putubag sa reklamo batog sa usa ka 38 anyos nga lagi nagdaan ni siya og sundag mga kaigalaan dunay problema sa pangisip. Sorry. May nakalisod in town mga kaigalaan, no? Morning. Tekado kayo. Mayroon sila, hayay, paspulis. Ano ko na i-respond yan? Kapag ko na i-kwari, putlan mo gamot. Kaya in town, nakudos itong may sugun itong polis. Police Staff Sergeant Noli Mirania. Problema ni mga kaigalaan po. Saan na lang iyang kamot in town? Gamit ba in town kayo ni sa... Ano na lang, pag-kwan in town, no? Siya kuno nita. Atol lang siguro siya sa opisina. Dili siya mo alarma mga kaigalan kay napam say dominantahan nga wala ang naputol mga kaigalan po no. Siguro pagsagang na lang gid niya maglagay kung di po niya sagyo sagngon. Sige mao man siya manaong man siya mga kaigalan po. At kuan niya abli man dayon mga kaigalan abli niya tigbas dayon. So wa din kadagan ng pulis mga kaigalan. Tuon niya, sirado itong gate. Abli mo rin pag pukang sa suspect. Mga katropa. Kuhan man dahil yun. Tawagan niya mga kailan. Tigbas man dahil yun. Kasi abot niya. Kahit siguro, kanabang na caught off guard na siya mga kailan. Tuon niya, di din manigbas. Nigbas man dahil mga higala. Iyang gisagang bang iyang walang kamot mga kailan. Subo nga blandungon. Putol na bagirin ba? Kawil-kawil na mga kailan po. Siyang... tanaw niya, nag-iputol na lang gin siguro ni. Kuha naman mga kaigalaan po, no? Sa Luuya in Touch Police, mga kaigalaan po. Kuhaan ko eh. Subo ko mga kaigalaan po sa insidente. No? Kinasigit ang tagkoy-koy, stropa mga kaigalaan po. Kapil kag unsa ka ingrani ba, no? Sa ka delikado mga kaigalaan ilang kinintawang kinabuhi. Pag-responde dihag, okay, kay walang nabutyag no namatay ba ning kuan posila ni ang kining suspect gini konsert putol sang kamot sa kapulis mga kaigalaan po din tao no. Bali mga kaigalaan, stay tuned, stand by sa ato ga pagtukis mga issues kay may labot ato ga haring lungsod ha niya sa mga katropa nga nagapaminaw naglantaw sa gapon karog buntaga mga kaigalaan ato ga panghinaut panibay ha amo dala sa grasi gabiskay kamaya mga kaigalaan po no. Yeah, ingon man, stay tuned, stand by. Ito pong isgutanan karong buntaga mga katropa po. No? Ay, nanapod ning mga, ingon na ning service mga kaigalaan. And matod pa mga katropa, di lang yung mga ano man niya. Matod pa, kini pong poverty incident sa kini pong, kwan na? Poverty incidents mga kaigalaan po sa tuig 2025. Ni obos mga kaigalaan og kanabang matod pa kini bang 10% mga kaigalaan katuring balik-balikan mga katropa ato mo ani naobsa ni mga kaigalaan ang kining atong kakabus mga katropa po rin ta moto mo kumbinsido mo mga kaigalaan or para niyo part of mind conditioning. Ibasi sa record mga kaigalaan. Kaya ato ni, itong pagbalik na lang siguro ha, mga kaigalaan. Humans itong pahinumdum. Balik-balikan ni nato mga katropa kay Motomo mga kaigalaan. Base sa Philippine Statistics Authority PSA sa tuwing 2025 full year poverty statistics mga kaigalaan. Matod pa, number of Filipinos living below poverty line threshold fell to 11 million mga kaigalaan.
from in 2025 from 17.5 million in 2023. Pila na ka million mga kaigilaan? Di lang, balik-balikan ato na ito mga kaigilaan. Ato ng palauman mga katropa. Din matod pa, 6.5 milyones ka mga Pilipino. Uy, sa mga itinood, ano yung mga katropa po? Nato eh, ipagawas mong Malacanang mga katropa. 8.8 million nakalabang na kuno sa poverty line. Dili nakabos mga kaigalaan po. Gisi bilang kaugalingon nga, di nakabos. Magani, 6.5 million Pilipinos move above poverty threshold mga kaigalaan. Wow! Kanya ya, kanya bang salamat, Mr. President. Kanya niya. Dagan ang mga kanya. 6.5 milyones ka mga maton pa gikan sa kabos ang di nakabos mga kaigilan panahon usab ni BBM dilang balik-balikan na ito na kamo niya sa mga nagpaminaw naglantaw sa Sibya karon mga kaigilaan ikaw ba nga nagpaminaw? Ikaw nga naglantaw karon. Boto ka sa kinipong pamahayag ron sa Malacanang mga kaigilaan po or sa administrasyon mga kaigilaan kagipagi lang sa PSA. Balik na, una to, 8.8 milyones kuno ka mga tao kay dili na kami, mga kaiglan. O niya, karon mga kaiglan, 6.5 milyones ka mga Pinoy, dili na sila kabos, mga katropa po. Ito mo, ani. At para ninyo mga kaiglaan, part of the mind conditioning tactics, mga kaiglan, mga katropa. Para lang yun ingnon nga, grabe ka malambuo na to, anong panahon na? Grabe ka malinaw na to, anong panahon na? Grabe ka progresibo na to, karong panahon na, mga kahigalaan, bol. So, sa ito magbalik, ato na nga basahon ang inyong mga tubag, mga katropa. Oh, sa ito mga nagpaminaw, naglantaw ka rosto ka, CBI, padangat yung mga minsay, mga kahigalaan. Ato nga tagagpagtagad kay managing yun, no? Kung kinsa, kung di tamuhatag o pagtagad ni kinsa pa man, mga higalan. Itong taga, saman, taga planet Mars, what? Planet Nemit, sa pa man, mga higalaan po, itong dili mga Pinoy. Kita kayo'y muhatag pagtagad. Kaya may apektado ani mga katropa po. Balik-balikan ni nato, mga kahigalan. Sa mga nagpaminaw, naglantaw sa nato na, Sir Jumer Hirasun, may buntag katropag handsome boy. What? Katropang Eric Nagasantong plus Coffee Mix. Exciting from Zamora, Bilar Boy. Nagmatala taga Bohol. Good morning taga kining Bohol. Maing buntag, exciting morning. Mania si Sir Yonyo Boy Tagsim. Maing buntag katropang Eric Naminaw. Nagtanaw ko sa may sityo. Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Good morning. Kamarangay Kinasangan, Cebu City. Yeah, Sir Rinante Bargamento de Pera. Mura man sa dugbabay katropang Eric. Good morning. Good morning. Good morning. Ania si Job Cabaluna, classmate. Good morning, classmate. Ha? Good morning. Sabi niya, may buntag niya sa tanan. Happy Sunday watching Prama Kuwait. Good morning. Kinibang amping na classmate. Good morning. Morning, classmate mga kigilan sa high school po. Ha? Job Cabaluna. Ania si Eugenio Boytagsip. Kining nawad-an o mayong pangisip na nagsuri-suri sa kanalanan sa dakbayan sa Sugbo. Bayunta ni nga panghipuson kay delikado. Magwal, manumbag, manunggab sa mga katawhan. Wala sila. Wala gini nakalisod po sa dakbayan sa Sugbo. Mayor Nestor Archibald. Good morning, Mayor. Good morning. Kay kaniadto pa mga college days pa nako ni Sir Eugenio Boytagsip. Mga nagahubo-hubo din, nagukasukas dahil mga street dwellers ka mga manas pangisi, magbadas-badas mo. Orba, yan po ng mga tahan ako nakitaan mga kaigalan. Nahuman na lang ko sa pagtungha mga kaigalan. Naka 11 years na lang ko sa una na kong employer. Na, kuha na lang ko mga kaigalan. 23, 24, 25, mga 3 years na tayo. 3 years na lang ko din. Mga kaigalan. Kapag mga 15 years, almost 20 years, naharga po ng mga tawa. Nakalisod, sir, ha? Kay highly urbanized city ang Dakbayan, Sugbo. Wagin in town sila kahipo sa mga... Wagin in tay facility na i-house unta ng mga libod suroy diyan ng mga... Ano mo, wanas may pangisi, paminsar, mga higang... Ang pagkatiman, ang pagkaon siguro. Gastusan ng Sugbo City government na sa... Ano niya, si Ma'am Arlene Placebe, di yun katuhuan ng gisulti ni Marcos maski ako, ako'y nadawat, pinili man eh. Sukan ma'am, mga AXA,
Katupas, Orpes, sa paning mga kon, wag kita mapila naman. Masiguro, wag kita mapila ning 6.5 to 8.8 million ka mga tao nga di nakabuo. How as sa kalisod, mga kiglamaton pa under BBM administration. Ay, Sir Roberto Tabolo, good morning mo, sir. May kinakatultol na ka. Last, mga kiglan. Siya, katubang Eric, ni message in town, Sir Roberto. Kasi naman ko, kakita sa XFM Cebu 88.8. Ano ba, sir, ha? Marabag napay mga kakulian nga digin town kapungan, Sir Roberto. Yeah, Sir Eduardo Sanchez, good morning. Katubang Eric, watching from Guadalupe, Cebu City. Good morning, Guadalupe. May nga buntag sa tanan, no? Tagarakba yung Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, lungsod sa Cordoba, Mandawi, Lapu-Lapu. Anang bahin sa probinsya Sugbo, may nga good morning inyong tanan po, mga higala. Kanya sa probinsyas Negros, sa probinsyas Bohol, mga kahigala. Station, standby. So itong papulsuan sa kapos itong mga late tuners, mga kahigala. Ang kining pamahayag nila, mga kahigala po nga... matod pa 6.5 ngadto sa 8.8 million ka mga tao, mga kaigalan. Di na kuno kabus. So, under BBM administration, what? Mga kaigalan po. Mutuo mo o di? Ngano man po, di mo mutuo. Ngano po mutuo mo, mga kaigalan po. So, balik-balikan na to. O, gaingon man, ini pong matod pa mga katropa. Kining kuno pag fact check dito ni kamanggagawa party list representative ining Eli San Fernando dito naman tong Malacañang lagi effective kuno ilang flood control project kada bang ang taga dughan kani nga ba mga kilan ubos tuhod na lang. So, giyadto ni Conpod, Eli San Fernando, mga kingilas, kamanggagawa party list, nag-fact check siya. Uy, taga Dos Indanas pa man, Lapas pa man, staw, mga kingilang bahay. Samang yun, BBM. Ay, nalangkit, sige, pamatsak. Sulit nilang sinon. Mind conditioning, mga kingilas. Sila, balik-balik ka na, Tony. Sir Arturo Rias, good morning. Good morning, Eric, watching. From South Sawan, San Roque, Talisay City, Cebu. Ang buntag taga siyudad sa Talisay, mga bakwan, ang konsekwente ni Mayor Samsam Gulyas, mga higal. Balik-balikan nato ni dugang pa mga issues na may labot po nato ng haling lungsod. Standby po mo, mga katropa o niya, sa mga reports, mga kaubanan po. Ang impeachment, balikan niya nato ni mga kahigalan. Ay, kuhan ni mga katropa po, no? Kuhan po sa... pong bati nga panahon, no? Bagyo, mga kila. I-check lang po niya nato ni asan ning bati nga panahon ro mga igalang eh. Nagbili na ba nig ato lang mga habagat o mga nag-unang bagyo? Pana, 1.7 billion pesos na idanyos in town, mga katropa. So ato ning balik-balikan niya, mga kegsunan po. So station, standby, mga katropa po. Station, at sa panunsun, mga importanteng pahinomdom, standby, so nga pagbalik, mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu, alas 5.31 na sa Kabuntagon, mga katropa.

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Extend by 33 years taga Mako di ay. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: But! Manuwa nam ka mamisita din ako.
6: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
5: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud! Ganahan sa kiko ni Kuya ni mo!
5: Ay!
7: Exciting!
0: Vision Lex, daghan ang natubangan.
8: Permigid, gamuta-muta akong matangad daw, gi sore eyes ko, perme. Abil akong sore eyes, gito kayo murag lahi, ranggag kay 5 months naman, way undang, og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble. Ang kalipay.
12: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
15: Sandown Plus. Herbal soap.
16: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
12: Manamigin.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: XFM.
20: XFM.
10: Oras sa Exibam Cebu, Philippines Standard Time, mga katropa, alas 5.36 na sa kining kabuntagon, mga katropa. Katong oras sa Gapon, gire, subgin nyo, sa dosab nga ginom nga kapiron, mga kahigalan, ang premium D3 coffee mix. Ngayon, doon na ay kuhan yung mga kahigalan po, da? Kining kape, doon ay kinipog mangosteen, doon na pagyoy, kung ano siya magkailan, vitamin D3, no? Og ang ipatama isa ni stevia, mga kahigalaan po. Sumunin nga, kani baga humot, mga kahigalaan, lami, mga katropa, og mga kakondisyon yun ni para ninyo, mga kahigalaan po, no? So, takodig tabang, mga katropa, ang ato sab nga premium D3 kay kuan man ni para sa mga kuan ato diha kada bang diabetic ganahan magkape kani ang gapatam is ni sweet sensation lang gikan sa tanong, mga katropa po. Kapela pampa energy ni basta kape ha, premium D3 cup mix grama siya Swelt Incorporated.
18: Yes, exciting.
10: Ya balik ta sa tuga pagbanuban sa tulumanon iyon tulumanon mga kila ko gabon yung bus kailangan sa kanginan ang katropang Erica Amaro ha? Ya balik ta mga katropa arita sa kinipog kuhan po issue na to niya gamayin mo na itong oras mga katropa arita ning atong issue mga kaigalaang kinipong kuhan po da kining mind conditioning. Kay matod pa mga kaigalaan o aritas kakabos. Gin sa may mga kabos sa isang TL. Gin sa may gikan po diya sa kabos nga nakwartahan na dato na. Under BBM administration mga kaigalaan po. Kay matod pa mga kabos Pilipinas mga kahigalaan na kuhaanig 10% mga katropa po. No? Ang Pilipinas nag-recorded og lowest poverty incidence, mga kaigalaan, at 9.7% in 2025. So, nakanday na arang-arangan pag 2025. Nagana mga nakalinggawas gikan sa kakabus pag 2025 last year. Then, matod pa mga kaigalaan, 10% kuhan niya, mark 3 years ahead sa target, mga kaigalaan, nga giset sa Philippine Development Plan, mga kaigsunan. Ang Philippine Statistics Authority, PSA, sa ilang 2025 full year poverty statistics, release sila mga kaigalaan nga last August 21, 2026 nga number of Filipinos living below poverty threshold fell to 11 million in 2025 compared to 17.5 million in 2023. Motoo mo na kay si Sir Roberto Tabulong. Di gid siya motoo, no? Buntag, katropang Eric, ulog-ulog ng survey. Monay akong gibiliban din ni sa Cebu City. Bisan kinsay mo duma ang kinipong pagbatuman sa balaod up and on kay naidaghang nalisuan sa pangisip o naghukas na araghapon sa kadalanan. Sir Roberto Tabulong po, no? Yeah, balik tani. Matod pang nagpasabot ni nga 6.5 million Filipinos move above the poverty threshold. Makainyo na santa mga kaigalan o kinipong sana all mga kaigalan po nga nakalinggawa sa ganyan taon sila sa kakabus mga katropa po.
19: Sana all.
10: Kana bang matod pa mga kaigalan po nga for the first time fewer than 1 in 10 Filipinos living below poverty line. Matod pa sa Department of Economy Planning and Development, DepDep, mga katropa. Hinagis lang Secretary Arsenio Balikasan, mga kaigalan. Din, si Balikasan, nagkaroon mga kaigalan, ng milestone niya. Nagpakita ni mga kaigalan sa expanding economic opportunities combined with the social protection program nga maka-improve ginay sa household welfare mga kaigalan. Kana bang matod pa sa ilang nakita po sa kinipong kuan mga katropa Department of Economy Planning and Development DepDep mga kaigsunan matod pa from 2023 to 2025, ang economy continued to expand while inflation moderated and labor market condition remains generally favorable. Yawab sa tingin na nila mga higala. Mag-isigot ang inflation, generally favorable. Oh, mga dato man mo. Bago mo naglison, kami ang taong naglison. Porte namang mo in town, porte namang pangayo. Kamasa mo tama mo mo. Oy, kanang DepDep Secretary Arsenio Balikasan. Sus, may balikason. Dato man ka. Partahan man kang...
5: Ayaw!
10: Kuan in town, yanong kabos. Kuan ka na bang mga minimum wage earner? Sige, pag paninggit, oy, uminto sa sulan. Uminto sa sulan, hindi nagyumala, mahal na kayo. Grabe ng inflation rin. Say, ingos, depter pa nga kailan. Tungod ko nun eh, from 2023 to 2025, mahal kayong palaliton, mahal kayong kinipong precious binoktong petrolyo. Kinipong po'y barometros, pagsaka, subahan po mga palaliton, mga higalamot ngayon sana. Matod ba nila? Kanibang from 2023 to 2025, the economy continued to expand. While inflation moderated and kinipong labor market condition remained generally favorable. Labor market condition remained generally favorable, mga kigil. Kamu diyan, nasa labor force. Kamu diyan mga... Kalintan, malipay lang 15, 30, 5, 28, 23. Kamo yung taong mga sigig paninggit daw. Living with. Living with. Okay, pilaraman ron mga kaigalan. Pilaraman tayo minimum wage, no? Kung ikomparar mga kaigalan sa akin ibang makikunta, makabuhing suhulan. Tauhanong suhulan mga kaigalan. Sa labor force, sila magiging nag-kinibang studio, ani? 1,200. Pero gihatag ba na sa gobyerno? Wala. Namingon sila, kung gihatag pa nilang tag-mildos, mga kiglan nga daily minimum wage, makaingon siguro ko, kani, sakto ning giingon sa kinipong Department of Economy Planning and Development, DepDep Secretary Arsenio Balikasan, kamayang Balikasan, nga ni Usbog, yun, daghang, kani, 6.5 to 8.8 million, kanih tinuod ni bagkuon man kay sweldo ang mga Pinoy. Oh, na naman sila capacity to pay. Na naman sila purchasing capacity. Makapalit naman mga kigalan. Hindi naman ito mga pasmong dito kay ang sweldo kuang rabay sa utang. Makaingon tagona pero sa kalisod mga kigalan sa panahon, mahal ang palaliton gamay ang atong kinipong sulan. Asa ko ni gikuha taw nila ning figures mga katropa nga pag 2023 to 2025 mga 6.5 million kanang nahuas ka kabot mga kigalan tungod sa mga sabi ayuda mga kigalan kay matod pa mga katropa no real gross domestic product growth average 5.1% 2024 and 2025 well inflation average 2.5 kini pog kining percent and unemployment average 4% according asa mo nang kita kining mga figures sa DepDep mo magisod katuhuan mga katropa morning balik-balik ka na to ni mga kaigalan kay katupong napod to ay kuan po da pamahayag sa mo to sa tinuod 2023 to 2025 ang giingon sa PSA mga kaigalan 6.5 million ka mga Pinoy ang nahawas na sa kakabos mga higat. Pero ang DepDep mo ay pusintiyon mga kaigalan sila-sila lang 8.8 million Filipinos lifted out of poverty in 2025 lang 8.8 million na ang kinipong PSA 2023 to 2025 wa makikabot og 8.8 mga kigilaan ng PSA. Ningon siguro ang PSA, ayaw mo pala bidag hambog. Da, dip, dip. Okay, kailang mamakak ta, pero kanang dol-dol sa tinuod. Okay, sa PSA lagi, comparison mga kigila, 6.5 million ang kuana, above poverty threshold mga kigilaan. Kuana, kanabang nibiya na sa kakabos, kaporto yung mga kigilaan. From 2023 to 2025, 6.5 million lang ka Pilipino. So sa DepDep alone, 2025, 8.8 million Pilipinos. Masay, mapagkakan. No, di man ka ni
20: ma...
10: Masigil ka, kada bang tawagan ni mga kigilan, kanang kagustuhan, lagi di mo nga makabulati ka dyan.
20: So, ay, yeah.
10: Di man ka ni ma, mga kigilan. Oh, atod pa nila, o, sa data po nila, marag nauna ni pag-aos, and between 2021 and 2025, mga kigilan po, no? Yeah, down to 18.1%. Mga kigilan, no? So morning, tanaw na to ni, mga katropa, kay the official statistics aligned at private sector's metric, including social weather station SWS surveys, data showing self-rated poverty families dropped from 14.5 million sa March to 13.6 million in June, mga katropa. Ikaw, pakanon ka, way gutom program. Yato na di ka na, mga kigilan. Abang poverty line na di ka na, mga kigilan po. Anong, kung ka na, wintuhan kag tag 20-30, mga kigilan niya. Layo pag iintawang kayo sa living wage, imong minimum wage niya. Magkwartahan na di.
20: Ay, ya!
10: Biya na di ka, kakabusan na mga kigilan, di na di ka magsipangutang. Sumunin nga. Ano na tuwan sa mga statistics, no? Ibat ka, pwede tayo, kumpara na to. Philippines is safe, safer 80%. Matun pa sa DIL. Sekretary, mga kigala. Ingon to ba? Takuan na sa din yung mudag, tigbas o figures.
20: Ay, ya!
10: Ingon to ba? Klaro na, kanang, first impression pala, maging ka, klarong bulati ka. Oh, kwan kay mug kanang figures po kanang Secretary John Bick kanang Auntie Claire.
20: Ay, yeah.
10: Kay mug figures kana pong kanang katuan ba mga higala po dito. Kaya na po ako di ko kumbinsido ani mo. Yeah, at sang i-check ang mga reports mga kaubanan, mga katropa. NWS Spin atong mga kwan ya. Lang at nalang i-check mga report niya sa mga kaubanan, mga kiklang. Para lagi na ko. Pakinggo ko ba, maraglahapa ng ilang mga figures. Kaya bang for the sake lang, na siguro ikapakita, ikabandera, mga kigilan nga bulate.
20: Wow!
10: Mga surveys niya nga, makinggo ta. Sure, John. Sure, John. Daghan yung under Marcos admin, daghan yung mga anabang nahawas yung kakabot. Sure, gyud mo anong figura? 8.8 million ka mga tao. Ilang, balik-balik ka na ito. At sige, check mga reports sa mga kaubanan, mga katropa. Kay, unang na ito sa katropa, Benzi Dalisik, CPPO personnel, gi-surprise sa drug test. Labag yung kayo na-surprise, na yung nag-positibo. At ang gawin ito, report, katropang Benzi Dalisik.
21: Live report.
10: Katropang Benzi Dalisik. Morning, guys.
22: Good morning. Yes, good morning, katropang Eric. At ibig ko gawahin sa paghatag o ganyan yung pag- limpyo si kapulser o sanay sa PNP ni Himo o surprise drug test ang mga kapulisan o mga polis nga sakop sa kanilang Cebu Police Office sa naguha nga ito informasyon ka ito may Eric nga sa kasantangan wa pa ay agipagawas nga kundi na positibo sa kanilang mga agipagawas nga drug test na ito minabay o nino Adlon Bernas naseran nga ang kini mga personnel mo kini ang mga staff sa Cebu Police Office kanasang mo sila ang mo'y nag-on duty sa admin division, diya mismo sa mamuhatan lawas ba sa masubingan daw, mabagawa sila o ganyan ang informasyon kung posible ba nga doon ay nag-positibo nga mapolis nga ato sa gimo nga drug test. Mabagawa ang report, update o ganang report sa kapulisan sa Cebu Provincial Police Office sa ating asunto na dalawal alas magiging usap Pilipino para sa Pilipinas si Katwapa, Benji Talisik, XM News.
21: Live report. Exciting Pilipinas.
10: Exciting. Tatlo na batis katulang Benji Talisik, mga kahigalaan. Atong oras alas 5:51 na sa kamuntahan ko itong oras dahil sa ganyan sa kini pa katong Vision X. Palim piyuhan yung pananaw din mga kahigalaan. Taruha gina mga katropa 2020 Vision, Vision X Plus nga gina ma sa kini pag Vision X Plus no? Gina ma sa Yes World Incorporated. Stand by sa dugan yung report mga kahigalaan. At uparig sero niyang kompleto ni Italia's report ni Katropaga June 14 kay tuloy na dakpan sa bypass operation sa Toledo City. Nga pili si Spider-Man. Balik ka na to kay Nato Spider-Man, mga kigilaan po na Dakpan man to Toledo, mga kigilaan. Out dan siguro glawa, mga kigilaan kay Sing Suyo. Batong lewato, report ni Katropag June 14.
1: Live report.
10: Katropag June, good morning.
3: Yes, tulo ka mga individual ang nagadakpan sa duwa ka mga solusyon ng bed masturbation dito sa Barangay Das sa Toledo City. Alas 10:43 ni sa buntag o alas 10:45 sa buntag. Agosto 22, 2026, kining unang nagadakpan, giilang si Angel Grace Laruapa ni Limida, 24 anos, o kining iyang kauban si Rodrick John Paraguso Caniete, 34 anos, mga residente ni sa Barangay Das, Toledo City. Nakuagikan gilila, kining lima ka mga pinotos, kagitawag sa bu, kadunay gibanabana ang katimbang na punto 30 9 gramos, nga doon ay gibanabana usab ng standard drug price value nga 2,652 pesos. 2 ka minuto lamang ang milapay nagpalo sa kapulisan sa Dakpanos Toledo, kini si Jerry Rivera Condiniera, 32 anos, residente usab sa Barangay Das. Nakuha, gikan kayong Condiniera, kini kupat ka baga pinutos, kagitawa ka siya mo, nga doon ay gibugaton, nga 1.26 gramos, nga doon ay usab ni gibanabana ang presyo, ang kantidad, nga 8,568 pesos. Ang malapit sa operasyon, gihimo kini sa personnel sa Toledo City Police Station, busab sa koordinasyon sa PDS-7. Gidalala kini mga tulog ka mga dinakpan sa selda sa kapulisan o giandaman na kini o gabaga tukba gagkaso. Mga katropa, yung alimit pagtumarok sa Andor Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14 sa FM News.
1: Live report.
4: Exciting.
23: Good morning.
24: Exciting.
10: Salamat katulabang June 14. Stand by. Ato po niyang in-check si katulabang Castel Joy Miller ka mga kailas dugag balita ha. Kay matod pa Comelec 7 nakatala og 6 milyones ka mga butante anong mabot nga barangay ng SK election 2026 buwan Subiyembre. Ay nagparamdam na ba inyong mga silingan niyang magpapili? Ismail na magkalit bisag tiga kanina mugtok na sila. Managad na ba og kalit mga kigila mula mano? Ayaw na niyo butari mga kailas. Si Katubang Cristel. So atong i-check ang kompleto ni Telly Pinagis Report Katubang Cristel Joy Bilerga.
1: Live report.
10: Katubang Cristel, good morning.
25: Good morning. Kaduol na ang Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections kon BSKE 2026 nga ipahigayon karong Nobyembre 2 na nawagan si Attorney Francisco Pobe ang Regional Director sa Commission on Elections kon COMELEC 7 ngadto sa publiko na kung adunay masakpan nga mag-vote buying i-report kini ngadto sa ilang buhatan. Giangko niya nga nasagmuyo siya na itong nilabay nga tuig tungod kay moabot lang sa 8 ngadto sa napo ang reklamo nga ilang nadawat.

0: just in case magkinaunsa-unsa, magamit ka na mo nga source sa among pag-smell cap.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan. Ang Sunflown Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kay nato, mga katropa. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Live, report, exciting, Pilipinas,
3: exciting. So, dagan, salamat, katropa Crystal Joy Felerca, kontrabigay ko. Basta butanti kining inibag taga Comelec na to. Di gina mo. Kuan kay. Mao kana sa mga butanti. Tagan og kana bang kuan po sila. Palito nilang butos. Kapili ra mag mga di maayo usab ka mga leader magsigig yaw-yaw. 2020 or kan lang. Arisata ko madayon gyud ning election. November 2026 barangay na SK election. Pamili mo dag tarong. Hindi mo kayo, sige, muhatag og 20, maroon mo inyong piliyon. Muhatag 50 o sa gatos. Natural, kanang muhatag ninyo dag 20, tag 50 o sa gatos, mamawi po nag makadaog sila. Gawat na po ng mga hanggaw. Kung ganaan mo tarong nga leader, tarong sa magpili. Sabaan to mo ron. Good morning! Sorry ito mga kikilaan po, ha? Ay, balik-balik ka na to ning kuan po giingon sa kaning atong concern offices mga kay mga pikin masura ay greet sa tamo kay para murot tong oras at least na greet na tamo mga kay Sir Eduardo Sanchez, good morning Katrubang Eric Bang Guadalupe ni Darwin Silibran. Ay, good morning Katrubang Eric, shout out to watching from Ormoc kaning City Leyte mga kay gala. Ay, good morning ninyo po diha sir. Good morning ano niya yun niyo po yung tagsip ang bunta Katrubang sa YouTube niya nagpaminaw naglantaw mikaroon sa may kamansi kinasangan. Good morning sir. Good morning ning Jeffrey Galo, luya anang dison eh, natigo ang ragkalit stress kayo. Sige, dipinsa siyang amo, may kalisod na po sir kay... Ano niya po, da? Kuhan po, da? Si Kiripong Tristan White Bigulay, may buntag ni mo po da, sir. Good morning. Ni Jeffrey Galo, bot-bot sa dunsaon pag-ubos taon sa poverty. Wala gani, pa-ubos ang presyo sa petrolyo, produktong petrolyo. Nagkabas na gani... ang ning atong simod sa paningkamot pastilan mo ganay problema pa mga kahigalaan pod diyan yo bitag si unsa man na pagtuo sa gipanultis presidente nga daghan man ang naglisod sa panginabuhi tungod sa kakabus why klaro nga kapuy-an nay locos housing sa presidente wala daghang nangandoy uba na diri Cebu City sir. Kaya palang na, diri, gantang maka-avail tagyan na. Kaya si akong amigong kani, adunahan, gini, mga kaiglang kay vlogger man eh, mga katropa po. Si sa Roy Vlog Official. Ay, Roy Barakia ba? Kani, akong amigong guwapo adunahan. Pero di ni tungod BBM. Sariling sikap niya. How as the town sa kakabos, naglunang sa kakabos, mga ibay, tiso yung bungan. Base, naglunang sa kakabos na. Pong Ma'am Lorna Margarita, share our blessing. Katubang Eric, our caretaker in Namulaan, Albera Leyte ng Aning Galano, our second degree kasi nag-chat ako BE nagsugod na sila o gapananom in our rice field 2 hectares. God is good all the time. Salamat sa pagbasa. Alam, maning kamot lang ito, ma'am. Ito magsaling ni Bibi. Ito natin na dato, ma'am. Sigwa agad, no? Si Sir Eugenio Boydagsip, yaman ko mungto ka to pang Eric, ako gani, bisan giyonsan ako pagpaningkamot, igo ragitong ko magkapakaon sa pamilya. Nagsigi lang o gabalin-balhin, pangabang o balay na ay giingon nga locos housing sa presidente. Wa manatuman sa Cebu City. Ano ta, makabalay na ko. Itaon sa ko, nakabalay to ko, BBM time, pero nangutang sa ko. Sir Randy Santini says, listening. Sir Eugenio Boydagsip, kinsa man ka nang musumbong palit og buto. Ganahan mo na makadawat. Sir Domingo Marcos at Astakaan. Good morning, Katrubang Eric. Watching from Kabulihan. Tubigon Poloy. Good morning, taga Kabulihan. Good morning. Si by Roy Barakia. Good morning, by Tisoyambungan.

0: Nag disco kagabi ibay disco sa Guadalupe. Wa ko mo ulit bay kay. Si Roberto Tabulong. Airang balikason na nang balikasan mga higit. Nene si kan na si katropag Jerry Kim Sulugsilyo. Bullseye Sunday edition musunod na mga kaya sa kilibukang kwarta sa XFM Cebu 88.3 Pergola sa station manager sa bang Charlie Michabes sa Biking ang news of director Philip Siruhan ang technical department pinakalikod kilibukang boss Joben Doc JG mga higas. Alam niyo, boss, kalagats ngayon, katropang Eric Amaro, manamit, may gawin, talagang show sa boss na may posibleng sa labawang magkaw. Alas na ligawin sa Pilipinos para Pilipinas. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sunbone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sunbone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Sunbone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunbone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunbone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunbone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunbone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunbone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunbone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermicogi na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunbone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Sunbone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: X. X. FM.
12: X. FM.

0: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga size 15 na tungura sa Dorigenyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, madali po sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus. Kamagatang kung kaluyan ini mga katropa, gumikin kay magsilbi kini, o nagsilbi kini, nga mga sundao sa itong lawas, nga manalipod, batong sa mga invaders, mga intruders, nga mga bakterya, mga virus, nga magdalang sakit sa itong lawas, ingon man kaluyan ini mga katropa. Morang ayong kumpiyansa kadalaw inom yun og duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy aral sa protection sa imong lawas igsuon. Premium Death 3 Instant Energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee og Lazada. Labi na gayon inyong kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga damay mong tangi sa ubus gawahin atong sibiyanan diri sa BG Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Onya laing adlaw karon serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic mga katropa. Alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, inyo ba pahimudzan ang libreng check-up o libreng konsultasyon diri sa to Yes to Health Clinic mga igso. So pahimudzan ninyo kini, kay gayunan ninyo kini magkapa himulos o libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Ang konsultasyon ron mga katropa, pinakaminos 500, ha? O niya, o sa kalibo, ha? Pinakaminos 500, mga nga, may nalala, libre ta, no? Sa itong konsultasyon, dari sa itong Yes to Health Clinic, matag Domingo kini katropa, alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon, dari sa BG Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Na po niya, sa itong Yes to Health Clinic, ang store, ngayon mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy, o uban pa, gamagay Yes to Health product, mga katropa.
3: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye.

0: Pascuan di Yumosto. Ang pagpagabana walay dugukan. Tutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanona!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigib niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magiguba na kaninyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Diring adlaw, mga katropa nga Domingo. Pecha 22 sa bulan sa Agosto 2026. Ginaw tara kamo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagparikay sikay. Samta na rin kay sikay kamo na ito yato na kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sun kagahapon o karon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diri sa ato mga kaigsunan. Bugoy-bugoy ginito 14 anyos. O gatong tinunan mga igalag nagdalag armas. At paduol na yun yung magdalag armas mga kaigsunan sa atua dini sa Dakmayan sa Sugbo. Kumansa na itabo mga katropa dito sa Tacloban City. Isunda dito sa Buanga City. Karon mga kaigsunan, di anapod sa Cebu City. Although ang sa Cebu City, sa gawa sa eskwilahan. Pero delikado, makasulod ni mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Classmate sa nagdalag armas mga katropa, mingon. Bugoy-bugoy ito yung classmate. Gani magtubag-tubag ni mga maestro mga katropa. Ako na'y resulta mga higala sa bag mga palisiyang ipatuman sa tungtungaan ba? Patuman sa itong gobyerno ba? Nakaraga ni mga kaigsunan na proteksyon ng itong mga tinunan. Huwag may problema mga igala pero tanawag ko sa itabog, iabusuhan. Mga magtutudlo, huwag na respeto sa mga tinunan. Magtubago na mga kaigsunan. Gani, wani na ako gikaing kwintros, nagtudlo pa ko. Iabot yung sag-asa. Ano ba na yung mga tang-tang sa trabaho? Ay, nagugutubag-tubaga, kay lama yun ang babani mo. Kita mga kaigsunan, komedya ba? Kaniyan to mga katropa, makita ninyo sa mga tinunan. Ninyo mga kaigsunan sa mga tinunan karon og kaniadto mga katropa kinsay pinakamaayong disiplina kinsay disiplinado mga igala karon og ang kaniadto natural kami sa katropa juvin mo ingon yun may ang amo kaniadto natodun na ipatuman ng mga corporal punishment ba mga katropa limpiado pa mga estudyante o mga ka kinig mga pupils, mga katropa. Ay buingon to maestro, maestra katropa, Jovin. Hands on the table. Hindi ka kita, mga igala, o ikaw ha, nagpasabot na yung yutaan ka. Kay ang buling na nanuksok si mong koko. Nagdalag istik ang maestro may igala, inikakita sa koko nga hugaw, ada piti na yun. Wala kami ka ni Anto, ambot ka sa katropag Jovin, umaba po niya gihimo ni Anto. Mag-ingon na gani mga igala, nga mong maestro, hands on the table, hands on the chair. Sus, pinaspasa, hindi nung bahay may igala, kinitkita sa mong koko. Kasuway ka na katropa, Jovin. Isang kamot katropa, Jovin. Kasuway po siya. Kung ana may kahadlog na ito sa among maestro-maestra. Karoon mga katropa, ang mga maestro-maestra na may mahadlog sila mga estudyante, mga pupil. Sayon man no ni Ana, magdalag istik ang maestro maestra. Hindi ka kitas kuko perti bulinga, piti mga igali. Kambot ka mo niya, makarilit siguro mo eh. Ito mga puparihan na mong edad ka tropag Jovin ba? Kinit-kita is kuko mga katropa kay wa may nilkater may gala ang ngipon may inilkater ikaw na nga namin kakuro dito sa mga maestro maestra karon maestro maestra na bukurog sila mga estudyante mga katropa wala yun ako di malas mga kaigsunan. School Vigilance led to recovery of lost firearms in Pinamungahan. Again, is Pinamungahan ni Katropa Jovin. Agad to niris basak, unahon to na to. Katong istorya's classmate mga Katropa, na-interview yung Katropang Benji Talesic. Again, ang iyang classmate, badlungon yung kayo, magtubag-tubag atos yung maestro. Inoon, dili ko na magtubag-tubag atos maestra. Maestro na itubag-tubag o mga Katropa. Purbida, mga igala, dila tagakuan ba? Inumidya, mga kaigsunan. Dama yung ngabil na yung tubag-tubag, mga igala. Bitaw atong pabatiyon, katropa, Jovin. Aga, kagabi ikurag sin, ani. Naglibong kang pangita niya, katropa, Jovin. Hasta ko, naglibong ko, ngayon napuli na, namay na kayo. Kadayot sa mga kaigsunan kay We Are Searching. Kuka na yung kuka gabi ikatropang Jovin. Ayun niya, ako rin ipagsining ang mga materials this morning. Ayun niya, di man yun mahuman kay Pirti na yun dukaan ako. Tulog, oy. Nabuntang lang na ako na, eh. Ha? Pero nakasin ko na itong classmate sa nagdalag armas katropang Jovin, interview katropang Benji Talesic. Kaya matod pa niya mga igala yung classmate, badlungon yun. Magtubag-tubag sa maestro mga katropa. Pero di ko na magtubag-tubag sa maestra. Wah! Ay ko na yung estudyantiha kay Dunay Pabor-Pabo. Wah! Madara, ito ni Paminaon.
3: Oh,
4: ito
3: ako
4: dila sa
5: magdawag
3: armas.
5: Oh,
4: yeah.
5: Kung ano
3: ba, sige
5: naman
3: ang cutting dito sa kilahan, manggod.
5: Sige,
3: Buguyon
5: ni
3: siya,
5: dili?
3: Buguyon.
5: Masa may taras ani sa school? Kung ano
3: ba,
5: sige naman ako, kung ano ba, kusog ba siya tubag-tubag
3: sa maestro?
0: Bully,
5: dili? Sa inyo mga classmate niya?
3: Hindi,
5: man
3: kayo.
5: Hindi
0: kayo?
5: Kasi, wala ba
0: rin
5: siya gibuli? Hindi
0: kayo,
5: lagi,
0: G.
5: Kasi, kaya kasi, naiba siya ito armas.
3: Kamusta
5: po kakayaw?
3: Ako
5: si Waman. Huwag ito paghibaw nga, huwag ka nang, paghibaw niyo mga nasa armas na gato.
3: Kuan, nakahapon ako ng ibauman sa classmate.
5: Dilip mo classmate room or?
3: Wame, classmate yung room.
5: Room, unya, ano man to, kalit o surprise inspection ninyong maestro? Isa may kuyog?
3: Kamusta ito niya?
5: Hindi, ang inyong maestro pag-inspection ba, di ba? Hapon naman, deklase mo ato?
3: Oo, deklase.
5: Unya, paingin pa lang.
3: Ha?
5: Payo pa lang mong klase.
3: Mata to, sa toras sa kay ko.
5: Asa sa opero, asa man nagunong inyong klase?
3: Ano, si Kuya kay Ligawas mo ka to.
5: Awa ka na, Ligawas ka? Ikapin ka ba?
3: Ala, ay, ato ko kantin.
5: Ah, okay. Pero balik ni mo?
3: Dito, tingala ko.
5: Pero gani si, gani yung imong classmate, dili mo, dili mo kuwasan eh.
3: Di kaayo.
5: Pero ano sumay mo pagkaya sa iya?
3: Wala, bugoy.
5: Bugoy? Tusog mo, tubag.
3: Tubag-tubag, natingot po.
5: O saan ba siya tubag-tubag ka lang? Tubadlungan siya?
3: Tubadlungan siya sa maestro, kaya mo tubag siya.
5: O saan ba siya tubag ka lang? Tiyatilasing ka?
3: O. Wala.
5: So, posible ka ha? Nga ka ito yung maglag-armas? Nasa kontra? Nasa kontra?
3: Saka magwala, magsiguro?
5: Wala.
0: So, boto mga katropa ang classmate na ito, bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy Bogoy yun mga kaigsuna niya. Sige, cutting classes. Yan kini po siya mga katropa. Was doon siya mo cutting classes? May anto na sa skanti. Classmate na ba ni silang duha? Kasi napili silang classmate sa cutting classes mga katropa. Pero yun siya, dito ko skanti no. Mana mga kaigsunan? Samtang sa dugang pagbalita, mga kaigsonan. Metal detector daw kuno, mga igsoan. CCTV, dugang pa, mga security guard. Igon man, mga kameras, mga katropa. Ikinahanglan sa mga pampublikong tunghaan, matod pa ni Defense Secretary Sunny Angara. Mga katropa. Tanawa ni atong balita mga igsoan. Nag-metal detectors mga igsoan. Ini mga metal detectors mga higala. Kami diri dili pang hambog ha. Sa barangay cute, among National High School. Yun man, cute elementary school mga katropa. Among principal sa elementary o high school. Dihang nahitabo ang dito insidente sa Tacloban mga kaigsunan. Ag Barangay Cute Council. Sinawaran sa itong Barangay Kipita Danny Teves. Yung mga kursihales with Cebu City Councilor Pangkoy Ispares. Yung man, Cebu City Councilor Pulabra. Nag ingon man ato mga pulis og militar mga kaigsunan patawag denta og usa ka meeting sa Parents Teachers Association ingon man sa kininiya principal mga higala sa Cute Elementary School og Cute National High School uban pa nga mga stakeholders mga katropa kapahigayon rita katropa Jumin. Olga meeting aron sa igon malikayan nahitabo dito sa Tacloban City. Onya agato principals mga igala sa Cute Elementary School ug National High School. Ilagi tug-an nga human ay atubog insidente nakapalit dayon silang metal detector. Diin ang mga estudyante nigsulod mga igala sa school premises. Detikan dahil ugdunay mga dala mga kaigsunan. Rescute ang metal detector. Nagplano pa lang ang DepEd kami di-rescute na ana. Wahimago di mga Tagalog katropag Jubin. Tagalog o mga higala. Wahimani sila kaysa tuwag yung mga Bisaya. Ang DepEd Secretary plano pala. Kuhan ko doon, magpalit doon ko doon mga metal detector. Sa Cute, di kita Cebu City, na natin metal detector. Amot nga kung mag-eskwila na, kami diri. Hindi panghambog ako mga kaigsuran sa Cute Elementary School, National High School. Narami ang mong metal detector, naka-provide ng amo ang principal sa duha ka eskwilahan. Amo, magpalit mo, pangupya mo. Ang ingon ng Tagalog, uwahi ka tropang jumin. Ingon ro ba sila, by the way, ato din isingit. Ingon sila, mga Bisaya daw kuno mga talawan katropag jumit. Talawan kuno mga Bisaya, kamo, tuo mo. Ako mga katropa, di ko mo tuo. Kaya nga no, tanawa, hisgot ang gubat mga kaigsunan. O ba hisgot ang gubat ang mga Tagalog, asa sila katropag jumit? To pa lasang. Gubat na to mga Bisaya, mga kaigsunan, binakbakay ng atuwa. Lasang kita na na binakbakay na tayo. Anyway, mga kaigsunan, so, bonus siya, metal detector, CCTV, uguban pa, security guard, ikinanglan daw kunukin eh, ang mga kaigsunan sa, nakita ni mong material katropang jubil. Nabit ko sa, kuwan, nana sa bullseye tanan. Nana sa bullseye tanan na, kakuwan, gisi na to. Kagakuan inigi gikan ni katropag Charlie materialis mga kaigsunan anyway Sumala siya. Kinala CCTV. Anahita mo bita mga katropa sa itong iskwilahan na hanga. Gumikan kay ilag adir gutong. Ang gutong mga kaigsunan. Gumikan kay ilang ipatuman niya. Irikisag yun ang mga bag sa mga estudyante na musulod sa eskwilahan. Na resulta, perting taas sa linyas eskwilahan. Eskwilahan, may hinuoy. Perting taas sa linyas mga estudyante gawa sa eskwilahan, mga kaigsunay. Okay naman sa rikisahon, mga katropa. Pero kwa lang siguro, kinig daghan lang mo rikisa kaya yun, ato sus purbida. Ang mga estudyante dito sa gawas eskwilahan, perting taas ang linya. Oras mo mga igala, magmuklim o gayuda. Sumo na mga igala.

0: ang sanugang pabalita, mga kaigsunan. E asawa, mga igala, naghatod og sud-an sa naprisong bana. Wala pag-aw sa mga katropa. Ganun, wala man siya pag-aw sa para patipuno ng lisiyang bana dito sa prisuhan, mga igala. Wala man pag-aw sa mga kaigsunan. Asawa, mga igala, naghatod og sudaan sa napriso niyang bana. Wala pag-aw sa mga katropa. Kanuwa naman ni pag-aw sa gusto sa mga taga-BGMP. Gusto sa mga jail warden or sa jail guards, mga igsoon. Nag-asawa at ito na papuyon sunod sa prisuhan para mutipon siyang bana. Mag-imo sila ditong kubol-kubol. Kay hinungdan, mga kaigsunan. Gano'ng kining asawa maghatunog, naghatunog sudan, walang pag-ausa sa taga Jelda o sa mga taga the BGMP, mga kaigsunan. Kaya tanawa resibo sa itong balita, mga kaigsunan. So atunig paminaon, ha? Ganon ni siya? Mo ni siyang asawa? Nagatunugsun, ano na pag-ausa? Ganon ka ni siya, nga wala ni siya pag-ausa? Oo. Oh. Nai-interview na katrupa, Jumi.
1: Tapawa na, sir. Anay na, sir. Pag kapot na kugikil sa amuha, sir, nagdara kong sudaan. Then ninidool na ako na tigbantay sa doon mga gamit, sir, na nihangyo na ako na pa ipadala daw ang shirt kay ang dalaw daw ni hangyo daw na naiyang nabili na shirt kay ipadala daw sa dalaw.
2: Okay.
1: Ulo dili sir.
2: Ano na misugot ka dili mo?
1: Dili na hangyo man si dia din ni balibat man ko sir na anak ko dili ko tuig kay dili ko ganahan kay ngano di ko ganan kay nang apit-apit. Then uman sir yun ang ilara gidrit sugsud wa ko ni kuputa nang bag na blue din. Pag-sood na ko sa kuan diri sa
2: BGMP
1: kanang si ate Abit nagdalaan na sa blue. Pag-sood na gid na ko iya nagidunon na siya dad-an ni Dayo. Muna sir mo to pag pangutana ni sir na unsa man ni dali ko unsa man na sir mo to ni ko putan na si ate Abit kay ngano si ate Abit ra may nagunit ana sa ko ang dad-unon sa kuan sudaan.
2: Pero ang galing short na si mo, ikaw may last nga nakakupot.
1: Dili ako last na kuan, sir. Pagdira na sa pultahan, sir. Pagdonor na, oh.
2: Sorry, nagbitbig.
1: Ilan nagidonor na pag-entrada na sa BGMP, sir. Ako na, gana din. Ako rin gidonor.
2: Mag-ikaw yung nagbitbig?
1: Oo.
2: Pero ano yung mag-iidawat?
1: Dili, ilan man nag-ni...
2: So una, nibalibad man ka?
1: Oh, nibalibad eh. Nanak man si, ilan man mag-idirit sa suod, sir. Nibalibad ko, naibunga ni ko. Sige, ato na dito, kay cut off na. Ilan mo gituod, sir. Maling nanagali si ate Edith, ikaw lang. Ikwadili ko tayo, kabalo kang maumuha ko.
2: Nasdal, ang hita mo ron, so...
1: Muto na siya.
2: Mudalaw lang ka ron.
1: Oo, mudalaw lang ko.
2: Paano po kasuli noon?
1: Ayun, sa doon na, sir. Uy, kaya wala ito kong kalamag, sir.
2: Mamani sa proseso, kaya pag-espeksyo sa'yo mo, naman sa'yo mong...
0: Last touch na di siya?
2: Short pan.
1: Then sa tag-iya mo na ang short pants, sir, then naman diri ang dalaw sa tag-iya ng short, sir, naman diri ni dalaw. Ako pangutana, sir, nga nung iya man ipadala sa lain dalaw.
2: Malagay na ang idala po ni mo, mudalaw man po dahil siya.
1: Then isuot naman siya una, sir. Then say siya gangyo.
2: Ang sayop na kayo, nung imagilawa.
1: Akong mawitaw na angkod ko, sir, akong sayop, sir, nisalik ko ni ate Adit na iya gichurching, then og naluoy ko na ni hangyo siya. Babe, wabay dyan ko'y gawa tayo sa piso, sir. Wabay dyan ay suhol sa gamay.
2: Bali, pasok lang kayo.
0: Kapag lang kayo. Kapag lang kayo.
1: Kaduha pa, sir.
0: Madamay man.
2: Ang una yung dalaw.
1: Katong pagpasko, sir. O Pasko o Kanyoyer. Katong May. May 21. Then karun.
2: Ikaw pa, dili ka doon.
1: Oo.
0: Kailan din sila kapit?
1: Dili mo ko ilig dala-dala, sir. Kina naman ko sa kumparis na ayaw pag dala-dala. Muta.
0: Sud Andre yang ida na priso noon
1: kanang ganan ko mo kanang mutugan sa tinuod ang babae sir ba kung asa niya gikan ang short
2: og amo talaga bang mutugan mo tinuod to
1: dili puy kung puwede lang sir ba na kung kisa nagsuot sa short sir ba mo akong pangutanon sir. Kaya ano, bisag ang may wara ba kung naikap ka na dito sa gawa, sir?
3: So, may sulti niya ni Murol, kaya di anong mo dire?
1: Nana, ibalibali, usap-usap mo yung istorya, sir. Ano siya na, kanang, iya daw ki churching sa ilaha. Then, nangota na to si Ati Adit, kanang open na Ati Adit na, yung gabinlan, sir, ba na, kuan, wala mo na ako, wala siya ko kakita din, mo na ki churching, amu ara sa nag-isodit, so. Mo, tanahin ko, nga naman mo yun, nga naman yung tanawa, ti, tanawa na among nung ko na wakoy kalamag. Sa mga mo to pagingon ni sir. Mo ito na ko lang. Mo ito, na-shock niyo ko sir. Mo ito, dili ko kadawat.
2: Balik kasi mag-gita ko dili.
1: Ako Paris.
2: Ilang niya?
1: Ako Paris.
2: Paris di ko. Salamat kayo.
0: Ako kasi kasi. Sato pa magkapapriso na ning sudan.
2: Wah! Ibang Paris, tingon lang niya. Ikaw kayo sir.
1: Ayun, sudan na sir. Uy. Walain to, kulain to kung sir ang ang
0: mudal na
1: rin
0: ito, ang sudan ganyan akong dalasin. Oh, isa may nagkagisip itong iya itong short. Wah! Isa may short, katrupang binje, kaya iya ito ni Ate Abel. Wah! Oh, na mga kaiksyon, mga anha gani mo, mudalaw gani mo. Doon ay magpapadaan ninyo, ayaw nyo, taon mugdala. Wah! Mo ni ininiya mga igala sudan rin yung dala na priso na hinoon ng katropa. Mas nilang di malasa itong sudan na.
4: What?
0: Hindi ay gingan lang Ati Abit ang atosan mga kuan, taga BGMP. Basta ba inyohang investigasyon ni Anto? Anto kasi inyohang prisohon pagaluya ba po din taon to niya mga katropa ay dala lang sudan.
4: What?
0: Kama ko rin Ati Abit, huwag niyo apila itong investiga.
4: What?
0: Karong tanong niyo si Ate Abit, kaya mo man ito'y nagdala ang short, may nagpadala niya, huwag ko na ito niya dadagi, itsa naman ang mga igala.
4: What?
0: Huwag itsa, ganyan sa nagsulod, gato siya sulod ng sudan, mga katropa.
4: What?
0: Ano mga kaiso ng dalaw ganyan, listen to learn, ha? Dalaw ganyan mo, doon na ganyan magpupadala, ayaw yung dala.
4: What?
0: Kasi mapariha mo ni Antonia. Tanawas Ate Abit, di na mo tugan mga katropa.
4: What?
0: Pud mo ay kamo ba supplier mo siya mo diya sa BGMP diya sa kinini ang prisuhan.
4: What?
0: Hindi mga tauhana mga igala kini mudalaw kung pananglitan gusto nila nga muundang ikaw na ba gisulod na tos prisuhan ang tumong tuyo bayan niya ng mga katropa aron ang balikog at tuntuliro.
4: What?
0: Kung saan katulid na ng inyong paundayonan na naong tasulod inyong pagyong supplyan.
4: What?
0: Pag-usiyon niyo bugan.
5: Pumusaan! Pumusaan!
0: Kuya, puntaan to niya. Uy, BGMP, tarungan niyo kibistigar, ha? Pagutan na to niyo sa Ati Abit.
4: What?
0: Isunan rado ko na iyang dala, mga katropa. Inang kalaruhon yung investigasyon, mga igala. Kinoon na ba po yung mga maayo mo istorya, katropa, ang gadjubi?
4: What?
0: Ang katuuhan, magkatuupog ka, bisag nili katuuhan.
4: What?
0: 34 minutos ang nakalabay sa Lasais. Kurelek 7, gipangayo ang kooperasyon sa publiko. Gamusumbong sa ilang buhatan kung na doon ay masakpan na mag-vote buying, ijara.
4: What?
0: Sigila mo na yung vote buying, pagkadahan, malit ang buto, yun yung madakpi.
4: What?
0: Budas inyo, humanang eleksyon, wa pa yun, madresulbar ay inyo, hindi ang kaso.
4: What?
0: Nag-iingon sa Kumilig 7, mga kaiksunan, auhag niining ito sa publiko. Yan kinanglan ko nung busumbong. Yan to sa Kumilig 7, kung doon ay maibawaan, nga mag-vote buying. daga naman doon na nireklamo vote buying katutuwa mga kandidato na pildi. Kapan ang eleksyon mga katropa? Tanawa, ang kaso marisolbar, mag-eleksyon na lang po mga higala. At ang pamatiyong taga-kumilig mga higala. Mani audio katropang Jovin. Oy, mani audio. Ano magayo audio atorne? Sabada siya magigala ha, paminaw na to ninyo kay sabtala to ninyo aga yawit sa iyahang wait. Ikan kay, o may audio mga kaigsunan. Ay nako. Anyway mga higala, sumunay auhag sa taga Kumilek 7 nga mo hanyo or kini mo sumbo ganto daw kuno sa Kumilek mga higala ang publiko kuno galing dunay vote buying ilang mahibawan mga kaigsunan. Lagi nagreklamo vote buying. Nasagaras nagreklamo mga kandidato ng appeal this election. Eh siguro ang ilaha mga igala kaya sa kubuto huwa sila mamalit ang ilaha. Ang ilahang kwarta ipamalit og buto sige ugo pras mga leader nila. Mga appeal this sila reklamo vote buying. Problema na na kumili. Doon ay magreklamo vote buying. Karoon nagreklamo eleksyon. Tanawa, di ba sulbaro ninyo? Pagkasunod na po, happy na pong sunod eleksyon. Ay na kong problema. Reklamo ta, dilidayon. Mahibawaan mga higala. Ang resulta. O yan kini mga kandidato, karoon di man ni sila mamalit og boto. Manuhol naman ni sila aron sa ingon iganda ikampanyang imong kandidatura. Ikaw, dilide ka manuhol ka tropa Gajubin. Panalita, magpapili ka pagkakunsyal sa inyong barangay. Pili ka pagkakunsyal das tisa. Dili ka mag-hire o kuwan kininyang ibuhang dili ka mag-hire og tao nga imuhang suhulan para ikampanya ka. Kining uban may galaw pa ni sila malit og boto. Nanuhol ni sila mga kaigsunan og kining tao aron ilahang ipakampanya ang ilang kandidatura. Doon na sa mga tao katrupag Jovin nga musugot nga tagaan ni bugos sa gagatos para ikampanya ka. Sa Panasya, Katropang Jumit, boot buying na. Wala gitugot sa Kumilek, mag-hire kang empleyado o mag-hire kang campaigner ni mo. Eh, dili man na siya pamalit og boto. Matod pas mga kandidato, mga kaigsunan, may malit og boto. Nag-hire lang yung mga panya na mo sa mong kandidatura. Pumusad! Mga higala, Kumilek, balik ka na, tuingyo sila. Ako giawag ang publiko, musulti ni Rina mo, huwag doon ay mamalit og boto. Pagkadaga misulti ninyo, doon ay namalit og boto. Unya, yun sa man ninyo, gisulba ninyo diha-diha-dayon. Although, dili ba ninyo na masulba diha-diha-dayon mga katrupa, kaya doon na may mga proseso. Pero ayaw po siguro ninyo paabta ang mag-eleksyon na po doon na pang resulta. Hitabo niya na ang mga tao, di na mo tuo, wala mo sumbong ninyo. Yung mga tao, magtuo nga, okay lang Kumilek, dugay kayo. Samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Rescue operation, mga katropa, dito sa kuan, kauluhan. Iresultas o sa kapulis na putlang kamot mga kaigsunan. Pagkaluoy ba po dito na putlang kamot mga katropa? No? Sayunan mo ni anak, gimo ni Kwan. Kining maingon na to mga igsoan niya naningkamot nyo, no? Gusto ka pulis sa kining iyahaga trabaho. Ang problema mo po ni Risgo, mga katropa. Waba po ka to siya nakalimot mga kaigsunan sa ilahang training na doon sa on pagbawi. Ang armas mga igsoan, no? Naputlag kamot mga igal, gitigbas ni siya. Dato resibo at utanawan mga igala, tanawan ninyo. Okay. Manis siya. Sa rescue operation eh, ang pulis na putlag kamot mga katropa. Ha?
5: Halik ka pa di! Halik yan!
0: Tara. Pinakbakay. Na.
5: Ambulansya! Ambulansya!
0: Naigo din noon. Pusas, pusas.
5: Ambulansya!

Ah, taganig bidal ng kagitingan. Ato pulis mga kaigsunan. Kaya na, o bakit ano, madiskitaan pulisiyang mga igsun sa ito mga opisyal? Ha? So, ano ang kining resulta sa rescue operation mga higala? No? So, saluduhan na ito ni pulis niya sa pag-perform sa iyong trabaho. No? Naputlan kita ang kamot mga kaigsunan. Lord, itong video, kikiling mita, maldito kayo. Ha? Kung doon ay maghubo-hubo niya, din nila isuspinso. O niya, kini may ingunan ni balita, may igala, suspinso na yun ta. Nagkasabot ng mita, mga igala. Kamantay mo, di ba, katropag jubin, doon ay hapit na lang maghubo? O, oh, naganig yun, maghihubo na. Nahita mo mga katropa, mita, salbahes kayo? Nagigilang pang suspenso. Kaya nagihubo nila, magkipakita nila mga video ng hubo. Huwag yun, suspenso ha? Kuha nila yung balita, suspenso ho mga igala. At nabag akong personal Facebook page, kung kasabot mga kaigsunan, bisa mo tayo ipost dito, inunta nga, ikuanta, kaya isuspenso tayo, sabot. Views na ito, happy na mo sa kamilyon, balik nun, sige yan din ako. Ano, naganahin. Ito mga kaigsunan, 54 mo na itong giblard mga katropa. Ang kwan kinig footage ni nga ito ang resibos balita mga igala. 54 minutos na nagkalabay sa lasay. Sanugang pa mga balita dito sa kauluhan. Presidente Bongbong Marcos, makako daw kuno mga kaigsunan. Ano man yung mga pasangin na ito, Presidente, makako, nagsultiran po na siya kung sa tinurong sunili.

0: Bahay ng ating mga kababayan.
1: Kung dati ay 2 stories ang baha, eh ngayon eh, siguro hanggang tuhod na lang.
0: Mm.
1: Yung iba hindi na nabaha.
0: O edi tanungin natin mismo yung mga taga-barangay Tatalon kung epektibo ba itong flood control na pinagmalaki ni PBBF.
2: Mataas yung tubig, boss. Maabot na dito, boss. Oh.
3: Tapos na nga kami, mga bata pa kami dito, boss.
4: Ito hindi totoo yung sinasabi na hindi na daw papasok yung tubig dito sa inyo.
2: Hindi totoo yun, boss. Konting ulan nga lang, kagabi nga lang, boss. Eh. Bumaan na naman. Eh.
4: Sabi nila, no, okay lang daw eh. At least may tubig yung mga magsasaka.
2: Kapag toyo, ito yung sako na lang nila. Para...
4: Gano'ng kataas po ang baha dito, mga boss? Ayan, ayan, oh. Eh, pero sana hindi na daw papasok ang baha dito sa Tatalon.
5: Ay, hindi, malapo.
4: Hindi, pero may kakatapos lang dyan na flood control eh. Noong June lang yon sabi, dahil daw doon sa flood control project, hindi na daw papasok yung tubig dito.
5: Ah, imposible.
4: Hanggang saan ba yung baha sa inyo?
6: Mabot ang second floor.
4: Wow! So, nasaan gano'n? Nag-uulan?
6: Sa bubong.
4: Sa bubong. Pero sabi, hindi na daw aabot yung tubig baha sa mga bahay.
6: Malabo. Katagal ko lang katara dito. Hindi siya mapipigilan, talagang bahain talaga dito. Uh-huh. Ang maganda lang din. Mabilis lang talaga umupay.
4: Ayun.
6: Ikagaya dati, umaabot ng 24 hours bago pumupa.
2: Eh, ang baha po dito, nung kasagan ng malakas alang, hanggang ginti ko po.
4: Dito? Kung nandito na?
2: Nandito po sa floor yung hanggang
4: ginti ko. Hindi kung bababa tayo.
2: Kung bababa po ako, nasa leg ko na po at
4: Lagpas tao
2: na po. Kasi ako matungad. Lalo po yung ibang tao mas mababa sa akin. Talagang lubog sila.
4: Pag nandito sa baba, ang galing na. So ano naman yung sinasabi ni PBBM na hindi na daw papasukin ang barangay Tatalon ng ba?
2: Hindi ho pa siguro. Sa may naso na lang ho niya.
0: Ayan, Mr. President PBBM, na-fact check ka na naman ng kalikasan at ng mga pinangakuan mo na hindi na sila babahain. Eh, nauuna kasi yung yabang mo kaysa sa resulta ng trabaho mo, Mr. President. Bilang diinan mga boss na hindi tayo tutal sa mga flood control project.
7: Pero tapos... Tumor na siya magkakaigsunan. Mas maayo siguro, Mr. President, ato ka dito mo po yun din sa sila na imutangan aron maklaro ni mo o gagimo ang giingon nga dili na magbaha. Kung magbaha magaling, pagkakiting na lang, hindi mo mapamatunay. Wow! Muna mag-iigala, flood control! Wow! Pag ito'y nag-anas atong kinaiyahan, huwag muna yun mga katropa mo pamatuod na ito. Yan kwartang gigahin para sa flood control. Naapil og badron sa baha mga igsuo. 59 minutos na nakalabay sa Lasay. Nanugang pa mga balita mga kaigsuna dito sa kauluhan. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon miingon, murahin ninyo kami sa YouTube. Ang importante, we are informed. What? Kito ha, kita Mr. Secretary Dizon, kito ha. Pakinggan nga natin si Mr. Secretary Dizon sa DPWH mga igso ha.
8: Ang importante ho, maririnig namin ang hitain ninyo, ang gain ninyo. No, ang naririnig po ng pamuhay. Huwag po kayong, alam nyo, paulit-ulit yung natatanong ako.
7: So,
8: diba? Kasi yung van ha, nagagalit ang taong bayan sa DPWH. Sabi ko, eh, ako okay na. Eh, dapat naman talaga yung magalit eh. At ako po eh, kamukha po ngayon, ako po'y galing lang sa Cordillera, sa Baguio. Ang dami pong nasira mo. Mga kalye, yung strawberry farm na inaasahan po ng mga farmers natin sa Binger. Bahang-baha po. Anim na buwan sa isang taon, lumuli po ang kanilang mga ang kanilang farm. Dahil sa bahay. Pero meron din po mga ginawang flood control doon. No? Pero wala din po nangyari. At ako po, ganyan lang po. Punta po ako kanina sa Pongbong. No? Nag-commit po tayo kay Mayor Mas na ayos sa mga nasirang mga flood control na nakagawa po lang mga ilang taon pa ng lumipas. Pero sana. Dahil po doon, yung tubig dagat po galing Manigabi, ipinapasok na po yung dalawang barangay natin doon. So, talaga po mapapamuro ko kayo tayo. Magagalit ko talaga kayo. Kaya huwag po kayo mag-aaral. Huwag po kayo mag-aaral. No, nararamdaman po ng pamuhay natin ang Dahil hindi naman

0: pinag-amin mo. Pero hinihingan po ako ng pamanhin sa inyo ngayon, mga kababayan natin sa Agon. Kasi talaga po, nagtagal bago kami makarating dito. At sasabihin ko po sa inyo, ang rason po dyan, napakarami pong mga proyekto dito na talagang subject ng ating investigasyon. Mas marami pa po kayo sa ibang bayan ng Bulacan tulad ng Kalupit. Ito po yung ating bagong district engineers. Ang ating, ito po ay siguro sa kanya ng pinakamabigat ng trabaho sa DPWH. Kasi pinagitan po niya yung nurod akong si Henry Alcantara na may kahingan dito sa nangyayang lahat. Isa sa mga major na kahingan dito sa mga nangyayang kababuyan dito. 36 years old lang po. Sorry, 33 years old lang po ito. Pero tinanggap po niya yung hamon kahit na napakabigat. At talaga po, ilan ang proyektong ginawa dito? Anong value?
1: 6 billion.
0: 6 billion piso mula nung 4-5 years ago na ginagay dito. At nakita naman po natin, inikot po namin ni Mayora kanina, kasama po ng ating mga konsyal. Umikot po kami. Nagal po, pinuntahan po namin ang mga barangay lago na dito sa ating ano, ating major river. Dito sa Agone River and Hayan River. At nakita po talaga, butas-butas. Butas-butas po. 6 billion po ang binuhusin nyo dito. Kaya pasensya na po. Kasi lahat po ito ay subject ngayon ng investigasyon. At nakita nyo naman po, yung mga luko-luko ay lahat po na ngayon. No, gago na yun. Supervisor Hernandez, yun, Mendoza. Lahat po yan ay nakakulong na ngayon. At marami po mga ibang kaso ang parating. No, dahil po sa ginagawang paglilinis ni DE, ng ating bagong district engineer na si DE Kenneth at yung bagong regional director natin na si RD Ocampo.
2: Katropang Cherry Auxilio. Bullseye!
3: Inyo na pati mga katropa si Vince Dizon. Anong sekretary sa Department of Public Works and Highways mga igsoon dito sa Bulacan. Ang Bulacan mga katropa nag-unas pinakadagan ng flood control. Nag-una po sa pagipangbahaan. Ikaduha ang Subos pinakadagan ng flood control mga katropa. Huwag kumasayob sa kuwang datos. Katultul hainin niya mga flood control. Department Public Works and Highways Region 7 at tuwa pa at tuwa. Ikin ba tubag media mga kaigsunan? Tapag magtatapos pangitagasan ng mga flood control project nila sa Sugbo nga ikaduha man tas pinakadaghan nagsunod tas Bulacan.
2: Bullseye!
3: Ikin Secretary Vince Dizon mga igala. Ingon siya mga kaigsunan. Ala, murahin ninyo kami sa YouTube. Ay importante na pakinggan namin kayo. Sige nga, pinakinggan ninyo kami. E anong ginawa niyo? Pinakinggan ninyo kami, anong ginawa niyo? Investigasyon? Kailan kaya matapos yung investigasyon na yan? Habang kami ay lumalangoy sa baha. Ay nako. 5 minutos na kalabay sa Lasyete mga katropa. Smart o PLDT mga igala. Ibawal na daw kuno mga kaigsunan. Ang pagpagawas ng video mga katropa. Mahitugod sa mga school shooting incident, mga igala. Sa pagkaibaw na mus balita. Tagutaguan na ninyo. O niya, usahod pagka-enforce mga tao. Ha? PLDT is smart. Iba-block ang mga website na may video ng school shooting. Ipaano ninyo ma-inform yung mga tao? Dili lang siguro, i-blard lang siguro katropang Juven, pero dili yun mo na i-blard. I-blard ninyo na ang mga website na may video ng school shooting, pero din nyo i-blard na ang magigalang roadblock. i-vlog ninyo kaya ba ito nag-influensya? At umitaw na itabo sa Sambuanga mga kaigsunan sa Ateneo de Sambuanga University kinsa may itong basulo ni Anto. Pasulo ni mo mga igala ang gwardiya kay nga nuwa ka bantay nga doon ay estudyante na dalag armas may sulod sa eskwila ha? O imong pasulo ng social media gumikay kay na influensya. Doon ay nag-influensya niya yung gisoon sa nakita niya social media. O sa giima roadblock mga katropa. O niya na PLDT smart i-block daw ko no. Mga website na may video ng school shooting mga igsoon. Ang i-vlog ninyo ka to nag-influensya. Kana na, pwede raman na og i-apariato at ugiibo kagadiya ka tropag Joven ya to ang i-vlog. Kay resibo manas na hitabo mga katropa. Di pa po siguro to nila makopya usao nila mga igala gani man maklaro. Ang i-vlog ninyo, kanana ang mga website. Ha? Nga nag-promote o kuhan, nag-promote o violence. Ito na mga igala, ito na libgan. Kita din hi mga kaigso na nagbalita lang ta. Pinso na yun ang atuwa mga igalang tweets. Ang atuwa page. Kanya ka ng mga website at pakita yun ang ursa na niya. Di lang yun nila i-suspinso. Ino, ang pinikan ka nila yung mapunang Facebook. Pero ka ng uba na Facebook, may Facebook yung rungkitan. Yan ba na mita, babe? Mutahan ako ninyo, babe. Black na punin nun ang kong page ng tropang Jubino. Wow! Hindi ba dito mahadlok? Eh nga no, di ba sila, sila kasabot o binisaya? Wow! Dito, PLDT Smart iba-block ang mga website na may video ng school shooting. So, mga website, ang doon ay video sa school shooting. I-block na ninyo. I-appeal siguro ninyo pagpa-block. Ha? Kiniga ang ka ng mga naka-influensya kung nga nung dunay school shooting. What? Yan ka ng school shooting is aftermath na siya mga katropa. Consequence na siya sa imong nahibawaan, imong nakatunan, pagtanaw ng mga violence gipakita sa mga website na nagpakita o mga violence nga kwan mga violente nga mga may gano'n ito salida mga katropa. Diba? Kinig school shooting mga kaigsunan resulta ba lang ni siya? Consequence ba lang ni siya? Mga kaigsunan sa imong na-influensya or sa influensya na kuha ni mo sa pagtanaw hindi mga violente mga salida mga katropa. So kato'y unahon o black. Les minutos na nakalabay sa lasyete. Padayon gapon ka mo nagpamatinig atong tulaman ng Bullseye Sunday Edition. Sako, mga igalas, LGBTQ. Ay, nako, naghatag din sila. Sino mga LGBTQ, mga igala? Mga entertainer ni sila. Kanya, kung mo entertain ni sila katropag Jubin, may bayad yun. Mga talintin, mag ni sila, magbitara. Kini mga LGBT, mga kaigsuna, na sila isuporta na ako. Ayun na, mga katropa, doon ako'y utang kabubutoran ni nila. School days, mga kaigso na mo, nag-una na ako mga campaigners ka tropang Jubin, pagpapili na akong presidente, super student government, diri Southwestern. What? Ano yung una na ako, mga supporter? What? LGBT, mga katropa? Pabita na kausap, may igala, dito mag-usbumbo radio ni Anto, nanawag na ako, ni-ari na ako, kabumbo, sir. Paita. binuang naman yun ang ilaha. Kami yun ilapasangin lang sa kunsay may tabo. O na, nga mag-rally may ugma. Ikong ano man, di ay nga no mag-rally man mo, sa di na mo magwanta. Upagbaha, pasangin lang kami di pasangin. Sana amag mo yung mga bayot. O maglinog, kami di pasangin lang. Amag mo yung mga bayot. Kilat kami di pasangin lang ng mga bayo. Halos na lang kami kapasangin lang o doon sa may itabo. O na mag-rally mi ugma bumbojer. O sige, ako mo, padala kong reporter kay dito ni Atos buburan yung katropang jubin. Ako may chief of reporter dito. Then chief sa investigative reporting section, IRS. Dala kong reporter. Ay, isa nga, ima ingon sila, tanan na lang, kami pasangin lang. Ingon ani na balang yun di kagamhanan. Para suportahan ako. Pero karon mga katropa, kaibaw ko, nakaingon ko nga tinuod yun siguro, no? Ngayon kining mga bayot, gamhanan. Pero man katropa, Jumin, sayunan mo, di ko ni sila mga anak, kunya nga nung nanaghan. Kini sila mga gabanan yung tinuoray. Ganag din sila, di man? Yang ano nanaghan man ni sila, be? Pero balik-balikan na ito, mga katropa. Mga talintin ni mga LGBTQ, mga iksuan. So niya, hisgutang talent, may bayan yun ni sila. Pero kini nga itong ipakita ninyong video, mga katropa, duda ko, may bayan ni sila. Video nung ipakita ninyo, duda ko, wag yun ibayad. O kambot o sa'y resulta, kung sa'y hinungdan, kung nga no, yan kining unom kabuok bayot, gabugnos dala. Pero tanawa mga kaigsunan. O, di ah? Mga siksir ang mga ayaw. Mauniron mga katropa gato, gato ilang talent, ang ito'y bayad katropang jubi. Kung sa hinundan nga nung gitabangan, gibugno ito nilang usa. Mas maluoy ka. 14 minutos na kalabay sa last 7. Kanayon gapon ka mo nagpamatin ng atong tulumaron.
2: Bullseye!
3: Sunday edition. At tutas amo lalawigan, at tutas amo ang Republic of Bohol. Dito sa lungsod sa Carmen, nga daa dito ang Chocolate Hill. Yan doon na ito'y nagreklamo, nga nung doon ako nung bayad mga igalang usag kagatos, nga ginoom ko nung kahimuan ni mga muto. Sa Carmen, Bohol, mga katropa, nag-uwan ditong ice. Clear na likuangan eh. Ito ang resibos balita mga katropa. Dito ni sa lungsod sa Carmen, lalawigan sa Bohol. Nag-uwan og ice dito mga igsoon, no? So ayahay kay mamuhatay ng ice cream.
1: Nagay ko uwan og ice na ice. Na ice na nag-uwan og ice. Kaya uwan naman eh. Nag-uwan og ice.
3: Gamit yan is mamhimo ang ice cream. Huwag naman ka halo-halo.
4: Agay!
3: Oh!
4: Kita naman eh!
3: Agay ko no! Dagko siguro ng ice ni Ani Juan! Ano? Dagko
1: kitin na rin! Ice na ice!
3: Magkabukol kitin na rin si Mungo!
1: Kaya uwan naman eh! Nag-uwag ice!
3: Nag-uwan ng ice dito sa Carmen, Bohol! Mga ikson.
4: Agay.
3: Oh, okay.
4: Agay.
3: So, igunan na. Agay. Wow. Dito ni sa Carmen Bohol, mga katropa. Nag-uwan og ice dito. Pabor ni mga kaigsunan o nakasahod mga galing at umamuhatag halo-halo. Dili magani, gato mamuhatag, gato ga. Brag beer like kuwang ani. Kaya na nai ice mga katropa, doon ay ice cube. Itaon sa may buti pasabot ni gauwan mag og ice. Arita sa science mga kaigsunan. Ano kang gawa ni og ice mga katropa? Kung arita sa mga patutuo, laini mga igala buti pa sa buti. Disisyete minutos na mga katropa, nagkalabay sa las 7. Nag-uwan og ice sa Carmen Bohol. Doon na po mga kaigsunay alimpos. Amigo dito mga igala sa Kininiang. Asa ko din napita ka tropa dyan. Buhawi mga katropa. Amigo sa usang kalugar mga igala. Kaya tanaw na to ang hitabo mga kaigsunan. Kining Buhawi. No? Ah. Paano ay sinagdagan? Kaya Buhawi mga kaigsunan o, danaw. Oh, danaw, ano na? Oh, da. Tara, lupa daw. Kupot! So, money mga kaigsunan, ha? Aga, buhawi mga katropa. Nga, miigo. Asa, kwan. Kininiang... asa ni dapita ni Gabuhawi mga katropa dito sursugon sa dunsol sursugon mga igsoon kini ni Gabuhawi nga miigo o kita ninyo na ng lupa na agian sa Buhawi mga kaigsoonan dito ni sa dunsol sursugon sa Carmen Bohol gauan og ice. Sursursugod mga katropa, doon ay buhawi, may igo dito. Naga mga tao. Samtang diriskan laon, nagbuga po siyang aso. Tumad dito, doon sursursugod katropa, go, tanawaw. Kita ninyo na mga kaigsunan, nagar sila, pero uban, waman, no? Kalmar mga uban, ihunom sila kay... Niagi na sa ninong hangin, mga katropa. Doon na yun, ang naigo, mga igala, naagyan sa hangin, lupad yun. Doon sursursugunis siya, mga igsoon. So, diri sa, kuhan, diri sa may Carmen Bohol, nag-uwan og ice. Mga panghitabo, mga katropa, usay buti pasabot ni iniba. Lawigas Bohol sa Carmen mga igsoon nag-uwag ice. Sa Dunsol Sursugon mga katropa dunay miigo ditong buhawi. Karon arita diriskan laon nagbuga na pug aso mga igsoon. Atutas kan laon katropa Jovin. O tanawa ni nagbuga og aso mga igala. Aga bulkan kan laon mga katropa. Tingnan niya ninyo, tingnan natin. Tingnan niya. Tanawa. Bugag aso oh. Mani aga kan laon mga kaigsunan. No? Aga bulkan nga kan laon. Ya nagbuga og aso mga igsoon. Okay? So, sa may buti pasabutin mo, buto na po ni siya mga katropa. So, dito mga igala mo ni mga balita ha, dito sa Carmen Bohol, Osbonato, doon na mga igala ay uwan, nag-uwan ditong ice. Sa dunsol sursugon mga katropa doon ay kuan kining miigo nga buhawi ang vulkan Kanlaon nagbuga og aso mga igsoon. Kining sunod natong ipakita ang video katropa Juvin, ipalihog ko sa bubalik ta amo balik ta retro ta bubalik ta dito sa mga gipangsena ko. Kining sunod natong ipakita mga katropa nagluto mga igalay. What? Linungag mga katropa gihuypan skanding. What? Ini maong kanding mga kaigsonan. Pagkaubaga di siya magpasipsip niya tustag iya niya. Aron dili siya mga katropa paklayon. What? Kita mong kanding may pay kanding masugo pa. What? Sugo pa po ni siya mga igala, huy pa ng linungag mga katropa. What? Eh kining lungaga, linungag dito ni Dirty Conmane, sa Dirty Kitchen Mane. Dili pa ni pareha na yung ato ang mga kuhan niya. Gamit ang kagasol. Ang kining kayo, gigamit na ni mga katropa sa pagluto. Kining ang kahoy. Tanawa ng kanding, gihuy pa niya mga katropa ang linungag. What? Dala katropa, Jovin. Kita ninyo, tanawa ragun ni mga igala. O saan yung paghitaburong panahon na? Oy. What? Nag-uwan o guys, dito sa Carmen Bohol. Dito mga igalas, dun sursursugon, dun ay buhawi miigo dito. Ang bulkan Kanlaon, nag-abog, nag-buga o gaso. Karon mga katropa, kanding, nag-luto mga katropa. What? Gihuy pa ng gisigaan mga kaigsuna, linungag. Tanawa rogon eh. Tanawa. Tanawa mga igala. Ha? Kadiot sa ha? Kadiot sa gi. Kadiot sa ha? Okay. Atras na kadito mga video na ito, katropa Jumin, atras na. Tira, oh, tanawa. Oh. O gihuy pa no, oh. Tanawa o. Oh. Oh. Oh. Atik-atik na daw kuno ni. Para dili mapaklay. Oh, oh, hoy pa no, hoy pa no. Oh.
5: Kita hop, kita hop pa niya, boss. Hop niyo, wisi gamgut.
3: Oh. Tanawa ra. Oh. Okay kayong kanding sa. Wow. Atik-atik na daw kuno ni, tabang daw kuno para dili mapaklay. Wow. Sawa ni mga kaigsunan, unsa naman yung panahon na turon, siguro kinimong kanding masugo yun isi. Ay, yung isi, iyag itayhupa ng siga sa linungag mga katropa. Dili ba gani mo, pupariyam ni sa mong kanding si Itzy. Cinco minutos mga katropa na kalabay sa las 7. Sanugang pa mga balita mga kaigsunan. Doon ay 400 milyones kapin mga igala. Nga kininiag flood control project sa Cebu City Government mga kaigsunan. Nagipatuman sa Department of Engineering and Public Works or DEPW. Nga na missing ang mga technical documents mga katropa. Over 432 million worth of flag infra. Council proves DEPW lapses. Kaya gumikan kay mga technical documents ni ining mao mga proyekto na nga wagtang mga kaigsunan. Ano wagtang ramang kaha pagitao? Dili na siguro kinala mag-imbestigar. Oy, papangita lang ni na wagtang ramang kaha. Pwede rin yung ipanawagan na mo ni radio po. Wagtang magaling kininiya mao mga proyekto. Mga dokumento ni ining maong proyekto. 432 million worth na infra-project mga katropa. Ang mga technical documents na wagtang daw kuno mga igala. Ngano na wagtang mana kining Cebu City, no? Pagadaga, nangawagtang. Nagawa mga igala. Sa ito'y dokumento kung nga no mga kaigsunan dugay kuno na bayran ang prime way solution mga katropa kana mga 132 million ba to? Bayranan sa syudad sa Sugbo sa iyahang paglabay basura das prime west sa Binaliw landfill mga katropa. Huwag ba daw kuno mabayre gumikan kay dunay usa ka tawo wa pa makapirma. Ang dokumento daw kuno nawagtang mga igala. Kan ba nga wagtang ni atong Cebu City government mga katropa? 27 minutos na mga igso, nakalamay sa las 7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat!

0: 7 minutos na kalabay sa last 7. Ay, good morning. Ito ni Marlon Ferrer. Kung pag-surgery, shout out watching from Kim Batalisay. Hoy, diyan mo ha. Pagitaamin ninyo dito sa XFM Cebu. Sa Facebook page, magkakatrupa. Ito mga viewers na to, mga listeners na to, nangasahag. XFM Cebu. Or pagtuprupa lang na tanang XFM niya. Wow! Diya mga kaigsunan. Good morning ganto ni Marlon Ferrer na sa Kimba Talisay. Good morning po ganto ni Sir Jewel Simbahon Niri diyan sa may lungsod sa Mualbual. Ay, good morning po ganto ni Beethoven Habel. Yahay anaka video kay naanay views pang reel. Ato pang Beethoven Habel mga katrupa. Anya dili intaw na tinuod gauhan og ice fake news na. Fake news na kuno matud pang Glenn Histama, Glenn nagasta mga katrupa. Anya so fake ditong video ha. And then, good morning Sir Jer from Guadalupe Alegria Cebu. Kan ye Junicio Yung. Ay, good morning Junicio. Yeah, sa may Alegria Cebu mga katropa, kumusta ang Alegria? Alegri bagi apoy. Wow! Ano pa Alegri niya? Gumikan kay aga. Atua niya nga kwan kinini aga. Agatoga. Mina na tuslana mga katropa. Mina ba? Gatuhan niya nga oil exploration. Papa may nigawas nga lana. Makapaligri yung tato mga katrupa. Ay, good morning. Ito ni Roy Barakia. Good morning, katrupa. Sir Jerry watching and listening from Subang Dako, Mandawi City, Arvin Habas. Ay, good morning, Arvin. Puntang Sir Jer, shout out ni Chef Eldifonso Baisak. To talk lang. O Movincio Bayunon. Delia Ruel, watching from CAA Las Piñas City, Manila. Ay, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Las Piñas. Sa CAA Las Piñas City. Ito sa pag-umustahon, ito magandang lanto sa itong YouTube channel, mga igsuang. Talaga. Ang untog, ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, na sa may California, sa Amerika. Sir Mike, may untog ni mo niya. Ah, may untog ni mo niya. So, pag-umustaon, kaya doon na tayo 103 ka man naglantaw na to sa iyong YouTube channel. Ay, good morning, ito ni Janiner or Janiner Barbas. Diyan sa Makati City, magandang umaga ninyo dyan. Ni Ginny Nair Barbas. Ay, good morning po. Gato ni Nervilda. Nivelidiano. Nivelidiano, good morning. Sa'yo talaga. Shout out niya sa Cebu from Davao City. Fie Estipini, ano sa ni? Estifani Calipis. Oy, my good morning, ha? My good morning. Ni Fie Estipini sa Estifani Calipis. Diyan sa may Davao City, good morning po. Gato ni Ma'am Lobisuena. Sa may English Virama. Good morning, Katropag Jerry. Kunsyal, nalit ko. Simba ko, Kunsyal. Santo ninyo, God bless. Appeal ko ni Mugga Ampo, ma'am. So, salamat ni Ma'am Lo Bisuena, mga Katropag. Late daw kuno siya, but better late than never. Kaya, good morning, Sir Jer. Wala di ay CCTV ang BGMP kung si Ate Abit Bajod nagatag pastilan ambot lang. At bukan Nui Binoy. Sa tuloy ka Nui Binoy. Asa ba na idunaw? Wala na mo yung CCTV niya. So narawan itong CCTV para maklaro Nui po ni taon tutuwa. Naghatun, nagsunaan mga katropa. Diyan din nagkauli, gumikan kay. Tunulan na kuno siyang ati abit og short. Ipahatag ito sa iapong gidalaw dito. O niya doon ay sulod ka drugas mga kaisunan. Kanoy Binoy, ipatanaw niya CCTV, tinuod mag-iistorya na itong asawa. At sa lagsunan para siyang banang na priso, wanay nung kagawas po mga katropa. Wadi ay moy if be larger.
1: Talaga.
0: Na akin, no, pagitaan lang kin, no? Nata sa FXFM Cebu. Walay XFM Cebu niya, tanawan ang uban ng mga PJs na to. Basta naaaral ito, tultulan na ito ni Mo. Anyway, naman hinunay siya si Kent sa FB o sa YouTube channel, mga katropa. Asan itong uban? Sinto ni si Size na nagitaro, naglanta na sa YouTube na ito, katropa Jovi. Asan itong uban? Bitaw so main good morning shout out sa Custanelia family o Kiamco family. Gika deris Itzavaria Cora or gika ni Itzavaria Cornelio. Urot da dita na to ani sa YouTube. Usog kayo mukaon o dita kay FB Live. Kay sa FB Live. Akit, pagitala, XFM, motor katropa, jume, no? XFM Cebu. Aga, Facebook page na ito, mga katropa, ato dito. Akit, para dili mahurot na imo dita. Siguro mo kaog dita, ang YouTube, mga igala. Pumita ha, diri sa mita, kaya dili kayo kaog, kusub kaog. Ayong buntag, katropa, Jerry, gikan ni Tristan Gulay. Good morning, Tristan. Tristan Wyatt, Vigulay, mga katropa. May buntag surgery kanang giingon sa Kumilek nga itugan ang mamalit og buto. Ayaw na lang patuga-tuga og langsad og wa kay kwarta. Mabaho gyud ka. Always watching Diris Agos Lapu-Lapu, siri. Mabaho na ni mudagat ang way kwarta, Sir Michael. Michael Tampos, mga kaigsunan, ay na ko nung patugat-tugab, dagagagway kwarta, baho daw ko nung kayo po na si Roy. Good morning, Sir Jer. Gikan mig Simba, naminaw ko radyo sa Kyanan. Pamili na natuloy, ang isang asa ni siya, minaw XFM, mga katropa. Abutan sila sa balay, YouTube na lang kuno siya, tanaw mga kaigsunan. Ginoo jud ang Ginoo ra jud ang musilot oy. Atud ba Ma'am Elina natulya mga igala. Morning watching and listening diri sa Bugos City. Vic Riley Retoya. Salamat Vic. Salamat sa paglantaw niya tutulmanon sa mga taga Bugos City. Good morning. Wanay klaro pablak nila school shooting pero hubo-hubo nga mga babae, hapit na makitang kalag. O kira, waga bae. Wala na, Sir Kent, mo na maglibog taning mita. At abag akong personal page, may igala, damay pa. Hi, good morning! Kita kong si Aloy. Matod pa Ma'am Lubiswina mga katropa. Good morning katropa Jerry. Watching from Upper Tipolo, Mandawi City. Nagtanaw ron sa Bullseye. Merci La Ronelia, Ma'am Mercy. Good morning. Sir Jer, kanang giingon sa Kumelec nga itugan. Este, manan, nabasa na ito natin Sir Michael Tampos. O niya, morning katropa Sir Jerry. Nagtanaw kos FB. O sa YouTube, gikan ni Roy Barakia, mga katropa. Salamat, Roy! Good morning, Sir Jer. I'm watching and listening from Paradise, Dos, Kinasang-an Pardo. Rolly Mendez. Good morning, Rolly. Good morning, Rolly. CCTV makita jud na matud pa mamili na natulya. Planter na pud to, sir. Planter ko no katutuang naghatag og kuan shoot. Dunay sulod nga drugas. Duoy kaayo matud pa mamili na natulya. Narami diri ka tropang Sir Jerry, nagpahipi rami. Ikaw Roy Barakya. Sige Roy, paniid lang mo rin. Shout out Sir Jer, Aguanta Partiles by Katrupag Arnel Cortez. Ikaw Manuelito. Ang sama ay tumuning Aguanta Partiles niya, kusog ka mo Aguanta. Ikaw ni Manuelito, good morning. Dito ni Arnel Cortez. Good morning, Sir Jer. Shout out from Bernie Karun sa Gihulngan City. Oh my, good morning. Ito ni Sir Bernardo Martinez or Bernie Karun sa Gihulngan City. Pag-eleksyon ni Sir. Good morning, Sir Jer. Watching me diri sa sityo Sampaguita, Inayawan, Cebu. Kusog kayo mo diri. Salamat sa mga taga Inayawan. Ika ni Wamelda Langlang. Sir Jer, good morning. Shout out mga guard sa Science High School, Labangon. Paro yod nas mita. Basta hubo-hubo, mukita man sila. Maayo, mauna, dili, wag tangon. Kita silag maayo, mao nga dili daw kuno wag tangon. Limitag hubo-hubo mga igsuon. Kasi doon tinasabot nini, kamis ka tropag jumin din, maghubo sa mga programa. Kamu kita may dili suspinsuhon, nga moa ni repeats mga iga. Ika ni Doc Dons. Kita may pagkabutakal na, di taangay matingala. Favorite niya ang ubo-hobo. Mao nga di nila i-take down ang video. Matod pang Roy Barakya mga katropa. Mao na ay problema mga igala. Ay, good morning. Ito ni Ma'am Lorna Margarita de Sambagdus. Ni Randy Santisas. Ingon man ni Flor Delica. Shout out ko sa ako mga kaubang at lupong taga Pamayapa diris Barangay Bangka Lapu-Lapu City. Talaga. Ika di Ma'am Flor Delica, good morning. Ayong pagpaminaw kang Risa Ramirez. Ika ni Randy Santisas. Pasuway ko, gilabay og choke surgery. 64 years old, grade 3 pod ni sa Ormoc City Central School. Gilabay ko doon sa choke. Ma'am Lorna Margarita, may gari mo Ma'am Lorna kay choke. Ako mga kaigsunan sa gikan pas elementarya, paglingkod ko mga kaigsunan, di agyo ko sa atubangan, di agyo ko magpaluyo. Ay una, gamay kayo ko. Ato kong luyo, matagbaw kong hangad-hangad. Ilipdas classmate na ako. Ariyo ko din sa atubangan maglingkod. Ito luyo, tabian kayo mga classmate na ako. Bitan ni Ma'am og Iris the Board. Tapos nasipyat man si Ma'am paglabay si Iris the Board. Nitapsing diri sa akong buhok, perte, giuban ko ko mga katropa. Anong imuha, Ma'am Lorna, kay Chokra, ako Iris the Board yun. Ay gani, kay Y, nalabayan ninyo nag-scrub the floor. Punta ka tropang Sir Jerry, watching from Kabulian, Tubigon, Bohol, Domingo Marcos, Astakan. Awahidod ng mga Tagalog Sir Jerry, kaya ang ilahang langgam, gakamang pa. Pero ang atuag ay galupad na. Ato kay Makram James, mga higala. Kami diri sa Pardo Elementary School, mga ginikanan, nagtampuhan ay pundo para ipalit metal detector. Kaya ang Intel fan sa DepEd, why raro? Asa ka ha gigamit? Mauna. Iga Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Good morning, Katropag Cherry. Great Mederi sa Tubod Badyan. Rodrigo Antipuesto Inopia. Isumbong ang vote buying. Buying vote ka na, tingali. Ang Roberto Tabulong, mga katropa, dili ba na vote buying para pliti mana padulo presinto back and forth. Pag Domingo Barcojo sa Stakaan, so dili na vote buying. Pamiliti na na siya. Patut pa ni Domingo Barcojo sa Stakaan, mga katropa, katawan na napod na kana bitaw ingo nila ang barangay iski election dili kuno partisan pero kuto bras papel. Kay dayag mana nga mga politiko, manasyonal man o lokal, nag-apil-apil o nag-contribute. Ako kay Roberto Tabulong, mga katropa. Good morning, Sir Jer. Listening from Cantancas, Dumanhog, Cebu. Shout out ko sa akong anak, Sir Jer. Si Lovinia Asintista nga natulog pa. Ika ni Hi Marwin Ferrer Asintista. Good morning, ganito ni Rodrigo Antupisto Inopia. Audi ay nawala ko, tagbaw ko pangita, Sir Jay. Ato pang Dansoy in Majid. Amo na, Dansoy. Pagamay pag yun mo nakatulto. I-block nila ang social media. Wagan nila ba-block ka na mga cell number nga namiktima o mga ilaro nun. Loslos situation. Ato kay Roberto Tabulong, mga katropa. Ay punta katropang Sir Jer, shout out watching from Kimba Talisay, Marlon Ferrer. Onya may punta Sir Jer from Bualbual, Joel Simbaho Neri. Ay good morning, no Joel. Dili intaw na tinood, gawan og ice, fake news na. Ika ni Glenn Hakasta, mga katropa. Huwag itong video ba ikala, fake news to siya. Himuhimu rato siyang ayos ng lupa. Good morning, Sir Jer, from Guadalupe, Alegria, Junisio Yong. Kaya may good morning po, itong Roy Barakya ni Arvin Habas. Diyan sa may sumagda ko, Mandawi City. May good morning ninyong hurot. Oh, anya na pa. Good morning, Sir Jer. Why man, iba na nila shooting sa school. Pero hubo-hubo sa babae, wala lagi nila giban. Hapit na magali na maghubo tanan, bino ang mana ila, waga bae. Ika ni Kent. Ay, man, good morning, itong gugmang laagan. Nasa gani, galaag-laag, ros gugmang laagan. Naglaag-laag siguro ros inyong mga heart. Sir Guapo, good morning. Uy, buyag in town, Domingo Robaro. Ika Rubilin Villosino. Ay, good morning, Guapa. Onya, good morning, Sir Jer. Namino mi diri sa sityo sa Pagita, Inayawan, Cebu. Usog kayo mo diri sa Inayawan. Ika Wamelda Del Volin. Good morning, Katropang Jerry. Francis Yong of Montpellier, Alegria, Cebu. Suki Jod mi permis XFM Cebu. Always Jod ang Sunday to Friday. Diga ni Lynn Amante Villarubia Yung. Ayan, good morning ito ni Michael Margalios. Michael Margalios. Tantaw na ito, mga igala, naka-login na dyan ko. Naka-login na dyan ko rin si Michael. Salamat, Michael. Ay, good morning. Ito ni Rich Topic. Why na Buenos días. Buenos días, sir. Ayog kabuntag, Sir Jer. Always listening. Gika Randy Santisas. Maudi ay ni FB ha. Maudi ay new FB page ninyo. Sir Jer, sakpa na. Katong isang ka-page ninyo, XFM Cebu 88.3, wala na na ito. Gibantos mita, kinto. Gugmang laagan, boss! Guwapo! Gugmang laagan! Kay Roy Barakya, mga kaigsunan. Bayan kami para sa'yo, talaga. Talaga. Ay, good morning, ito Manuel Lito. Lanog po kadiri sa Tagum, sir. Ajari kada Domingo. Salamat mga taga-Tagum. Good morning ninyo diha. Ay, morning, Sir Jer. Shout out ko sa ako asawa, Jinky Sumilitan. Jinky Sumili, nagtanaw sa YouTube. Is ibabaw Cordoba, gika ni Marvy. Sir, nakakita na dyan ko sa imong live sa Bullseye, sa una sa radio lang. Ako pa kuhaon radio sa ako lola. Iga ni Jimar Kuwas. Jimar, salamat Jimar. Narato sa YouTube. Ayun na ito ang radio sa imong lola. Kung sabuan niya. Sigwit ay 1 minutos mga katrupa ng kalabay sa last 7. Balik na karo taon-taon alam sa itong mga isgutanan, of course, sa mga balita na hipo sa itong mga kaubanan. Umalang ipipilang ka importante yung mga mensahe. Stand by!

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng akuha?
8: Nalagay kami ngawan pa.
7: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
8: Ay, gumingaw yung ko eh.
7: Ang sumayang magiging kami ngawan mo, nga sikim kang hikap ng akuha.
8: Naamang ko ani sa una. Ayaw!
9: Exciting!
10: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parias mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pariho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
12: Turbo

0: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
2: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
3: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:58 natunga-tunga. Ato ang tagna ato na kayo sa Premium D3 Cofemex, mga katropa. Premium D3 Cofemex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping makareduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity, makaregulate pagyod sa imong blood sugar. Premium D3 Cofemex, mga katropa, mohatag ni mo o malahutayon nga enerhiya. Paligo no sab kini sa gabok ni mong buhok. Gabok ni mong bukog, mga katropa. Gabok bitaw. Sa isa na itong bukog, itong gabok, katropa, jubind, gabok. Okay. Kaya ka paligo sa gabok ni mong bukog, aga premium D3 Cofemex, mga kaigsunan. Kapikini nga 3-in-1. Kaysa Premium D3 Cofemex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium D3 ka pa, katrupa.
4: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
3: Marayon ta mga kaigsuna, nigatong tulumano na Bullseye Sunday Day. Jerry Auxilio po, mga katrupa. Sanipata mo ato sa itong mga hisgutanan, hawanan sa nato ni itong gagianan, pinagi sa pagpamati sa mga balita na hipo sa itong mga kauban. Unahon nato mga katrupa, ni asawa nga ng hatod. Asawa mga katrupa, igulan ng hatod o sudan sa napriso ni Abana. Wala hinun pagaw sa mga katrupa, gumika ni Ate Abel.
5: Wow!
3: Ikan sa puruntong. Dito sa amo, mga katrupas buhol, ang kinini ang short pants katrupag jubin, puruntong. Kumikas puruntong, adun ay sulod, mga igalang drugas. Asawa na gatunog sunan, wala kagawa sinon, mga kaigsunan. Kung sa yung kahinungdan si Ate Abeth, siya yung kahinungdan ng tanong. Anyway, detalye sa report sa Ronato kini mga katrupa pinagi sa pagpamati ni katrupang Benji Talisik.
4: Live report.
6: Dagang salamat katrupang Jerry, katrupang Joben na akong kasawa nga igo raman unta nga rehatod sa akong gipamaraig nga sulan nga adubong baboy na pinagosabitaliso nga ba na nga to sa Cebu City Jail dito sa Barangay Kalunasan ni nga tong tagmayan nga to apalito, Agosto 22, 2016, wa na kini pag-awasa sa gwardiya nga nagbantay sa kita nga sagaw sa Bureau of Jail and Management of Biology kung BGMP. Bugtong rason, nakuhaan kini o gamado pa o gamibilag ka mga dahon sa marijuana, gibutos o sensilyo nga o kung sinilyuhan nga siropin. Ang maong babae nga wa na pag-awasa o gibabagan sa mga nagbantay sa kita sa maong nga pasilidad. Mao si Joan Catwin 34 anyos, matapangatig tabang-tabang sa pagpahinda o ang mga lamas sa iyag inahan din sa Garbon Public Market sa Margarita ng atong dagbayan. Nasiran nga sa wapa, nahitabo katapansiri ang kinimang pagpugong kang detwin sa mga duty nga jail officer sa kining maog nga asawa ni Duaw sa